0: hospital ka yana mo polokwane
1: hospital Landros.
0: Oh, hospital le Landros.
1: Eh,
0: ya mo modimolle. Oh, ya modimolle. Ai, a re le bogawa. Chai, eh, chai.
1: Re go mamol.
0: Ali mamole wa Rix, ali mamole wa Rix. Ala la la la.
1: Ah, dango.
0: Ke a le boga. Eh, ka molona bile monna ba barawa. Re a go pela melofte, ke ka ka monna ma fela fela. Fela le, tsa thobela.
1: Ba go tlile.
0: Eh, le kae na?
1: Ngalaka
0: aba rona wiwa kai
1: time nadi ti bulala abia motongi to kale ka tip slot go go tsa ice retreat.
0: All right, to tsola ka tip slot.
1: Eh, ja go alusha ga e bala ke tloga tsin Toronto.
0: Oh, tsama ka enyane ya spejana.
1: Tsama ka spejana.
0: Ari ko spejana wa rar ko spejana. Ala la la la la la. Re o leboga ba re o leboga. Bia loga biale. Ke rata ga ishe tshe thoba maga ishe ko shaye ke rata kudukudukudukudu ka mogwetho mang ka ona. A ke tsore na o ile mogile na. Ke se di advance. Ai a ke tsore ke di advance. E fela ka tsela e thobile ka yona. Are you still in love with me? Kiko Shaya Keith Washington. Ditorong tsa ka tsela FM le go tla ga tsela Africa bo re di bia gona mo di thapo re tshitella. Yo la gaitse di rena KV Rusile ke lena la lana ma gesho. Na le wena ma gesho ge re ka dula mo re letelana. Ka re ke bua ka sonta ga magareng ga iria le somete le iria pele ka o khwetsa o ka se itshole. E tla ba ile na kwa melodi ya boiketlo mo segareng wa sonta. Ipsine ka basaga go ipsine ka la botlhano. Ke le bogala rato le o ke le boga thego thobe.

0: gore ba se ba shome go ba re bona mmusho wa rena o sentse go dirang o sentse go tla ka manene wa mohuta mang 0860002452 mmusho wa rena re bona o hloka go tla ka manene a mohuta mang go fokotsa taba ye go lwantsha taba ye ya go se shome kana ga ba swa ke go palo jamegale e mene fela tabenye
1: wa botla ka mo ka se thosa ka mo a ke nya ke go kwa lotsa mabare ba hare ka mo
2: oh
1: yeah
2: okay so ra hore ke safe
1: safe
2: no ke ra gore monna ka akwe ka mabare ba
1: ke sa bushile tsheke re bona ka mo le wena a ke nko to kwa go itla ka mabare ba re ka mo
3: fa etse ve ka go tara pele ga ira se swai gona to 8 ma sa go mo shego ya la ba hlano le
0: all right ka me tle re pele re ihle ile le bza lady re le boga 0860002452 giving him something he can feel ke khopela go kwa maikutlo a gago mo tabenye gona le manane o a ile ngore ka nete a ka hlola meshumo a ka hlola dibaka tsa meshumo go baswa gona santse tsho mang gore na batsa di go baswa ba santse ba le bele mana ne wa mphuta mang baswa mohlomongwe gore e ba tshie thank god it's friday

0: gore kwa na mmene wo e leng gore o kwa bokaone ka masa re a tseba gore ke ngwe e leng gore ka nnete mabane bane bane bane mo mosegareng re le Afrika Borwa re ile ra fitlhela ke ditaba tsa go sebe bose a tsa sputla sebogodi Kenneth Mashaba 2005 go 2014 why leng a ratisha batho generations a gammogo ka le kapolelo ya gagwe ya go rwala sepedi go sebolela go sebolela ka magethe ka bogware a ratwa kudukudu ka yona yeo gomme mabane re amogetse ditaba tsa gore gapampsikela ye Robich o tlogile lefaseng la ka keno o tlogile lefaseng la ka keno ka morago ga semo sa bileng ka gare go sona sa bolwetse bja sukiri 15 July maloba 2026 ke ga tloga re amogetse ditaba tse mabane e be le gona di amogelwa ke batuti ba Afrika Borwa semmuso e be le gona di amogelwa semmuso moraloki wa sefaleng sopedi moraloki wa di sopi tsa go fapana fapana ka gare ga di thelebišene tsa rena the telenova Ratseba the river house of Zwide generations sefaleng le gona re a tseba e be ile segwari sa mabethele re re ama yo gagwe re ba le ka gotso ke a bona di melaitsa melaitsa ke e tshwela pele go wela lapa la ga sebogodi melaitsa ya tlhoboso go meloko le metswalle ka ge le bona ba tiišeditseng ditaba tse go batudi ba Afrika Borwa gore tseba gore ka ga sebogodi re wele ka matlhong mogapo mogolo wele wa beng a tsebega kudu generations Kenneth Mashaba wa benga tsebega kudu ka go rwala polelo ya le lemela letswele a ikhantsha ka yona pele gona go bosa ba ben please pele gona go bose bophelo ke semphego the redemption scandal ya go mo tshegang ba ga sebogodi go mo tshegang folang re tsebe gore ga go bonolo empa go mochega na le nartse ne ka gare ga megala ye 0860002452 ye ke amasa re so hlang re lebeletse Mandela week re lebeletse le tshe pile ga le tshe le tata Madiba ka gare ga le tshe le lekono re lebeletse mananeo ba so shiba ba re rena re tlhokang selo se se thego ba na le dillo tse ba di tsweleditseng maikutlo a bona a dikgopolo tsa bona ka taba ya mananeo ke a mokhuta mang mananeo a e leng gore ka nete re bona a ka tlhola dibaka tsa mošomo go baswa ke botšhwe ke botšang mananeo a mmapale a e leng gore a ka tlhola mešomo a ka tlhola dibaka tsa mošomo go baswa ba ka gare ga naga ye go tlisa pheto a ka tlisang phetogo a ka fedišang taba a ke re gabotse go tlhoka mešomo re feleletsa re ba le botlhake le botlhoki re feleletsa re ba gona fa seemong seo a ka fedišang seemo se 086-000-2452 ebile ke dilo tse dintsi ko rege ke bole ka taba ya go se šome ntle le botlhake le botlhoki re a tseba gore bosenyi bo bongwe le bjona ke bona bo wela ka gare ga yona taba ye All right. I get him a galashi. Hosele, hosele, come shut.
1: SSKV, do melan legay?
0: Ravana legay, some man.
1: Rona, get a hansa pizzi, come on, let you go to Kurkucha.
0: Kiawoka pizzi, come on, Kurkucha, le rabo tiger.
1: Rabo, SSKV, what's the matter? Nakile Muswa. Ke nagana gore di problem tse mmusho wa rona o ka di trolang for metsotso ya ne e gopediwang ge ga re na di experience se se kevia ona ga ntse re palla ke go kry-a meshomo ka baka la gore ba tla otsa gore re nyaka experience e ka ba experience ya gore o na le hospitality o na le human so e a ka no re tia metsotso ya ne ba reisa department tsa mmuso ke tse dintšintšintši le di-private company ba no rokela for metsotso ya ne e ra ba le experience fela ke nagana gore e ka thuša
0: gore o raya gore go tlhokega thuto fatlhoso ga botse le no fiwa workshop o e ka ba kgwedi ka babeketše pedi o mongwe o na le tsebo ka mašheleng empa gana experience ola o na le tsebo ya go apea an experience o na le tsebo o tswa go ba o na le thuto ya go laola mašheleng empa gana experience
1: mme ke se se ke di khosi ke na gana gore department le di private tse di teaching ka mo percentage ya baswa ba ka eta ba tsena ba tseiwa 50 ka mo 50 ka mo 50 ka mo o mo re experience fela o mongwe le mongwe wa tseba gore o shetse a ena le yona bjalo so ke yona ntho e re bolayang SSKV.
0: Eish, o tlile ka taba Pete. Pete we, ke a go leboga. O mongwe o na le lerato la temo ga na experience o a duma a go be le dithuto go fatlha setšheo. Yo. Ke manane wa le a nyakang le a tlhokang le baswa ka gare ga Aforika Borwa.
1: Re re mmušo wa borena o ene ka maoto o e lebelele ka matlho a mabedi taba.
0: Kgoro ya moruo tabašeo ke a go leboga Pete ka mowe Khurukhutša. Mushate what's going to be Tamish? Come shate, go sele go sele. Ai le sene. Are.
2: Aichina.
0: Awa, go sele sa mma ke ra lena.
2: Awa ra tantsa ba ka yo
0: ma tsho. Awa, tswa, tswa. A big sa go kwa bo tse o fela o ka re o re nyana.
2: Alala, alala.
0: Evana, evana. Ya, go sele ga botse. Ka mo go pa.
2: Botse. Go sele wana mmagara ka mogwe.
0: Ah, ba nna a re lebogeng le ka ga mashego ba tseba keng re a leboga.
2: Alala.
0: Mm.
2: Bona khopo ne.
0: Ke go thedi tsa sam.
2: Ba tsa re le go lela ka mushu a rena go empowera ba sa go empowera batho ba bora go go potlana.
0: Mm.
2: Gape ke bona ba tsweng ikonomi kudu bora go so that ene bo ra go bole o le bela gore ge ba tshwere economy ba ka empower ke government ba ka khona gore motsetsane we ya e 67 ba khona go ba rekele bana gore ba donate mo dikolong batho ba ba ithokelang mara ka ntle bo ra go bona you know our government ke nna gore ba feela ka ipitaro ba empower batho ba baso ba empower batho ba akere batho ba shi
0: una le ma garacheka
2: yeah true that's very true you know ba badira ona le dilo tse tsa di funders ne yeah di funders ipitaro ba fanda di business tse tsa batho baso ba fanda di business gore ba dira gore go be difficult
0: gore ba swa ba fihlelele di bakatsa go sona ditseo
2: yes gore go le bela di requirements tsa hona
0: eh
2: go go tsama le te go
0: a re di fihlelele bana ba rena ba di fihlelele
2: a o ka di fihlelele bona o thomile business ba go tsa ba mmotsa gore no ona le 2 years mara ba mmotsa gore no santse le le gore o ile a ona le 1 million ka mo bank
0: wena o itse kae o itse kae ruri ruri a sa khale o buile university motlhomongwe ebile ene ola ona le yona ola ona le yona ba mmotsa ka 2 million o bietse
2: yes yes that's very true
0: o ra cheko
2: ina na gore government ya rena mane e se ile ba batho ba ba sekolo
0: ba manane o bona o ka re ke a mkhuta manga a ka berekelang ba swa ba ga borena ba ka Afrika Borwa
2: no no what's going I don't know what to do. O bona hore ke mothushe ka information no ya kae le kae le kae wa to mahatwa motho mong o ka gona o ba successful awo gore o kare u ya request nation le rena ra jana fetsana re palla ke
3: tsaba e ba nna e jwa kae ene e re aparetse mona e re aparetse bile itsile je le ba neng ba rena wa tsaba
2: kudu
3: yo
2: o reng ka thusha go por no man gopo bona dira 1 2 3
3: ke a bona ona di skill sa hore o ka seke
2: yes
3: yo
2: mara o ka le bala bona metlo go yona e re bolelang ka yona ba thushana go di gopo
3: ba
2: thushana go
3: ba thegana go feta lo ka moka
2: yeah come to offer another 12 so I
3: The cast nation. A wars ke re dumelela. Yo re.
2: No.
3: Ke go kwesh.
2: O ba le tswa masiona.
3: Ba thong le ba ga re tshe kwe hle wena ba phalemile ke jo hlekere.
2: Ala ga madam.
3: Ah ga nke ke. Ao re tlo nna le bona ke. Re tla berile ka fa o rena go sase. Ha. Re tla berile ka fa. Kana ga re palakata.
4: 086-3002-458 Department ya sports ya kwa ba rena ko.
3: Yeah.
4: Ke tla na hore ni he ka ya ko mahai. Re ka ba le bo sia ko lisi kwa.
3: Khoro ya di papa di lona a itle ka manene o a go matla fatsa bana ba.
4: Se ko botsa tsona se se se se ke.
3: Ene rena le ba ba ka e bo sia. Rena le ba ba ka e ko mahai.
4: Mo sho lo follow go ba ka o
3: fela. Rena le ba ba ka e bo.
4: Ba bona.
3: But this way, at least, rena le ba ba ka e ko mahai.
4: Baba ntshikudu bo Dr. Khumalo ba ka moso ba bona go gae
3: ah
4: go se motlhala ka go tswang gona ke tswa black gore ke mo ka mole ke di le tsa 11
3: yeah
4: ka mare go bo wa ya go maspale wa magala kwena a re na stadium
3: yeah
4: re tlo gona joang
3: metse e le somete e
4: go bo le se ka di village tse 11 a re na stadium or mo president wa rena a tla a tlo batlatsheletsa moe ro wa tlotloletsa re mmiletsa go kae
3: eish yo
4: tsentse tsame ka sport nna e ke gola no na le di ground di go skolo o ra lukwa bolo a le go le ke se go fela go ka mo dikolo
3: a o wa bana
4: re ya kae ke bana ba tsiwa ga dia dilomang go ba tsiya jwa
3: eish
4: ke kwa botlhoko kudu ke department of sports e ka emela ka maoto mogala kwena ke mo ke municipality wa rena re ka kra stadium ke tlo gona o ape ba bomba batho ba reka ka maoto a bona ba bomba batho ba reka ka maoto a bona se skivi
3: e re go botsa tabo yo bolelang yeo e ya hudu wa maikutlo rena le bo re filwe Jane ba bakae ko magaeng he rena le bo linda motlhalo ba bakae ko magaeng ba ile ngore ba ka tsana ka gare ga banyana banyana squat
4: hore ya lebella ndi yone ba ba rolokelang ba fela ba fela banyana banyana ke ba lorong batswadi ba bona ba khonno ba tsiya ko magaeng ba ka ba batise ga o file tropo ba ba bone moe yone bana ba rena ba ba leng ko hae bona ba bona ke bomang
3: ba ile ngore batswadi ba bona senke ba gatela le pitori aba tsebe ntjo ba reng ke ga o teng aba itse ba senke ba fitlhe le polokwane a senke yo
4: bona la ke ikutlwa ke minister of sports ke khopela rola dieta ya mogala kwena ke municipality poleke ke moka mole o ye ko o tla tlo botlhoko
3: April yo April
4: la no ene se skedi
3: yeah yo re lebeletse manane o afe ke a mokhutamang a ka hlolang dibaka yo kwa gae kwa ke bana ba ba kae kore ke boela go khoroya ja dipapa di bogabole setso o boletse ka go hlola dibaka tsa dipapadi go bola bangwadi he a ke re motho ano ba bangwe yes ba re ba go tshe ba ba le lerato la bongwadi ja dipuku go pela gore wa dikorong tsa gae gae gae kwa ke tswang kwa maruleng a mashadi bo ditshong bo ga moretsele bo madibong wa tsala bo serenkete bo tshehlwaneng ka kwa bo ka kwa go molepane ka kwa ke bana ba makai ba ileng gore ba bana le bokgoni skill talente ya bongwadi o mongwe ke sereti o mongwe ke mongwadi 086-0002-452
5: come shut up
3: say yebo
5: good morning good morning
3: more good morning
5: le
3: ra bo tlhaka ya. A mara bo le tshe radio I guess. A kgona ho wa se.
5: Ah, bona ke ke solid.
3: Yeah, aso.
5: Oh yeah, ke solid ga ke di ke solid.
3: All right.
5: Tswarelo.
3: Na go na botata a re tshele pele ke bona.
5: Ke mo chadiwe go tswa ka mo Sodoma ka mo shomo ke ka polokwane.
3: Ke go ka mo nna ka Sodoma.
5: Ga ke di ya ka re le bolela ka taba e. Ke nkgwatha guru ka bakala gore nna go ke tjong gona go Sodoma kwale.
3: Eh.
5: Ona le swana tsoko. Le le bile ng mathale thale ya lona. Le re le di ya petrol.
3: Eish.
5: Bale talente ya gare e palla ke go tswellela ka bakala go dula kgole le dilo.
3: A tsebe ge a bona le a bone ke motho o bona ke batho ba molafela.
5: O bona ke batho ba mo
3: dilang fela. Nagana Sodoma.
5: Sodoma a ona le ka skontiri, a ona le ka apolo, a ona le ka ene.
3: Matshadi beng, yo.
5: Tsatsi le lengwe le lengwe mosimane wa tswa o nyaka di-resources tsa gore a kgone go dira petrol. Wa e dira mara a kgone go ka iproba gore ke petrol.
3: Ntwe ke petrol, e ka šoma ka ra difatanaga ntwe.
5: Ke mane motho wa maleba wa ka mothušane bo Sodoma
3: aowa banna yo
5: ke re kgoro ya rena ya bokgabo le setso a nke ba fele ba e tswa mathoko ba etela dinaga tse ka moka ga tsona
3: kgoro ya le det e nna ke gopelosupa lena bonagalang metseng ya gabo rena magaegaegae ko re nagana Sodoma
5: So, what is the talent? Bokasta seminya ba
3: ba ba ka yi ba ba ka utulwang bokasta
5: e kopela kgolo go lo renge department ya rena ya bokgabo le setso aba fitla bona ka mo magaeng ka mo ke bona mo le gore ndi lo tseng tshidi twa di tlhano ye gona
3: gore ya tsa moruo le yona ke dumela gore e santse e be pele ke bolela ka department ya economic development
5: Ari di re mo ga borena
3: fela re ri a tsai ka e ba re se tse ka mo ga bona ka South Africa re re petrol fela mo tshu ka gore wena ke mo ona le dibaka tsa go tsena sele mo eng church le lengwe wa tsa uno mo tsa di swantsho wa tsa maina gagwe wa tsa moshimo a o dirang itaba ya gagwe church le lengwe e tsantse e fihle mo isantseng e ya gona mochadi ke go leboga
5: mochadi
3: batho ba ka Sodoma re leboga batho ba ka Sodoma e o dirile gore e fihlelle ke selemo ya mochadi re leboga ke go leja wa mafelelo metsotso ke masimpedi te ya kere thobela go sele come shot
6: hello it's a school book
3: are
6: le kai
3: re gone le kai ma
6: a wa mo yato wa wona ke mwana manshidi mo mohlaletse
3: ma mwana ma
6: mwana manshidi
3: are mwana manshidi we a wa bana re leboga go tswa mohlaletse go tswa ka mohlaletse
6: e tla ka mo mohlaletse
3: a re kolobetse mohlaletse e o leng le ba ga manshi
6: le ke dilo le tsena re le ba ga modimo o re laedi se Friday
3: aw ba tong let's thank God it's Friday yo
6: wa ga manshi dia khono go le le go se tshopo
3: aw wa ba nna le go kere a re le kolobetse eng le ba ga manshi le mohlaletse e go no re letsene ka gare ga go sele go sagale bona manshi ke le ba ga hle ba tong le nna ke
6: go
3: Kere ke ga ka ho re ba tsitsa ho pele ha ho re di doctor di tsika malateng ka diphura phura.
6: Raba no kupela gore ga ba no grupa ka di 10-10 ke mo ka ba go ke dikolo ke mmono go di tswalela ba re ba fokotsa bana ba ba isa dikolong tsa ka go na le mea go emeng
3: yeah
6: e aba ba ka no go di grupa bona as doctors
3: yeah
6: ke mo ka ba ba thusa bana ba tharientsho ka med le science
3: Yeah.
6: Iko ba buima go tsoma project eo. Mara ga ba ka le di party special classes ka o ruta bana ba ba bantsu metse le science ba di groupile. Ba sa go ya tsaba tsa Africa. Gore re tle re kgone go ba le ba ba ba tshipa metse. Ke mo ka ba ba khopela gore ba ntse bunyane nyana bo ba ka kgona go reka 12.5.
3: Wa tsaba ke ile ka hlompha mo gala bo mongwa bolela gore ge kana go tshedingwe re botse mo shodi taba ma ngwana ya manshidi gore re thuseng ba palelo la tsaba gore rena rena le mo motseng wa mohlaletse ka moka ga rena motso wa mohlaletse ra re ba nna la palelongwe le lengwa le ntseng le kgolo 100 rand fela Latseba go kagiwa sekolo sa go ikema sa ba swa bona ba o ba buileng ba pere diphurafura ba specialize ka o mongwe specialize ka English o mongwe specialize ka maths o mongwe specialize ka science o mongwe a specialize kuri o mongwe lo mongwe a tla ka bogone sia gile ke motse fela kuri ra kgaola tabele ya gore rena batho ba so re ya mona fanelana ga re thekgane ra no kgaola taba yeo re ka setswelele
6: re ka tswelela wa tsena re a tshwenya go tshwana ke re tswang go yona ya le re se tshiri no ga ka nega ga re tsebe go rana re ya kae ne
3: mwana manshiti le kwagetse taba e botlhoko la e
6: kwagetse taba e botlhoko ka nke le gore bona ba modimo ba file majo
3: mwana manshiti re le boga lena ka montle batho ba khumile ka talente ba khumile ka tsebo le bokgoni bia go fapana fapana o mongwe ke se kgwarisa mo sa go thala di sontsho se kgware a tsebege rena le ba bakae ba ile ngore aka ba ka specialize ka di sontsho jaba etapile ra tseba gore motsengwa gore province tse ka moka ga jona mo di mari tshweng
7: his fingers singing my song. ya bararo ofla ka ira botlano
8: mo shata watse bo le boithabisho.

0: rona ge be le democracy le ba bangwe e mara re bolela mo ka yena ka gore mo re celebrate yena bana beshu Jesu uri ratanang ratanang mantswe ke gore ratanang ma Afrika borwa ratanang borra dipolitiki ratanang borra ekonomi bahumi ba Afrika borwa ratanang meloko ka moka ratanang ratanang ka mo lelapeng ratanang banna le basadi ratanang bana le batswadi ratanang baagišadi ratanang beng dithekisi le baotledi ba tsona ratanang beng mešomo le bašomi ratanang lerato ke ntho e kgolo ye morena Jesu a re ke lešiela yona molao ratanang Jesu ga a re ke lešiela gore yang kerekeng o re ke lešiela gore ratanang ga ke lešiele gore dirantšhele ke lešiela gore ratanang jale ka ge ke le ratile taba ye kgolokgolo mo bophelong bana bešo ke lerato lerato a le fele lerato le bipa tsotlhe lerato ke le botho le bonolo a le riri ja o ikgola ratanang o re lerato la nnete e bonagala ge e mongwe a gafa bophelo bja gagwe ka baka la bagwera ba gagwe ke mo rena re thatafalelwang gona gore motho a ka gafa bophelo ba gagwe a ka gafa dikoloi tša gagwe a ka gafa tšhelete ya gagwe a ka gafa mmele wa gagwe Jesu Kriste ka baka la lerato go ya ka Johane kgaolo ya boraro temana ya lesome le metso e tshelela go ba le Modimo o ratile lefase ga kaka a ba le neela morwage ya tswetseng a nnoši gore mang le mang ya dumela a seke a latlhe o gafile bophelo ba ngwana wa gagwe o gafile bophelo ba morana Jesu bana bešo lerato la mannete ke ge re tsena ka molagare mo re kgonang go gafa bophelo ba rena lerato la mannete ga le felele fela ge re sega ga le felele fela ge re le mo parting ba re le mo moketeng lerato la mannete le fitlha le ge go befile go thatafile ge motho a le botlhokong ke ka tsela morena Jesu a re ke be ke le kgolegong wa tla wa mpona ke be ke le sepetlele wa tla wa mpona ke be ke swere ke tlala wa mpha dijo ke be ke tlhobotse wa tla wa nkapeša ke tsela ya lerato mo motho a tseang se a na leng sona a se gafela ba bangwe lerato ke go gafa bophelo ba gago ke go neela bophelo ba gago ka dilo tša gago ka moya wa gago o rate batho ka moya wa gago ka moka le ka tlhaloganyo ya gago ka moka le ka pelo ya gago ka moka ke lerato le Modimo a bolelang ka lona Jesu gore lerato leo ke le ratileng ka lona ke la mohuta oo ga ka le rata ka lerato le ke o balelang melato ga ka o rata ka lerato le ke bona diphoso tša gago ke go jajang lerato la morena Jesu le tswalela bobe ka moka a ke ratane bana bešo naga ye e tlhakatlhakantšha kore ga gona lerato ga re sa ratana ga re sa tsenelana ga re sa tsebana Modimo a re tlhonofatseng ratanang jale ka ge ke le ratile o rialo morena wa rena ka leina la Jesu amen
1: re leboga taba eo moruti serekolo re a eleboga re sana le lena go sasa go fitlhela ka sontaga ka tšhweletšo ya moruti lesudi re a leboga thuto ye ka mogoki e ria botlhano re leboga bekehle mdlole a ke leboge ke nape ke go mpha morasi o re fa ditaba tša mathomo tša meso ka moraga fang kgadi ya ditšhweni o na le setlhopha sa go felela mme rwa le setlhopha ka moka sa tlhokala tsela le batho ba la FM ka gare ga mafelo a beke a re lebogeng ke te leboga tsebe gago motho motse go fihlela ga jwale go tswa go nataogadiga mashego phadimelwang ke tsotlhe ka moka shalom shalom shalom.

0: nka mo ha ile na a shome mafu a tlo mo inela ke re bona re a re bitseng ba tshoka moka ba ba ka khona ba modimo le ka bophara ba ke ba khona o thusa nna palela
1: na go nya ditiragalo tse se tlhogo tse botlhoko go sona le tse gona le ba bangwe ba ile reng ba na le mano mabe a gore ge batho ba kgoboketsa masheleng ba re ba thutse ba lapalaga maselesa le bona ba jama ba gopela ditšhelete ka mathoko e le ge ba nyaka go lokela merabeng ya bona le kgalemela se ke bjang o mali ya go šoma bjang gore go sebele batho ba mokhutao
0: ee re be re tlhoma komiti ke yona e be re nyaka go kgala yona le gore batho ba seka ya ka metseng ya batho gore mo dikgwebong ba eta ba tsea tšhelete ba re re ishaga masalesa re kopane le bona ba di-business re ba tlhalosetsa gore se re se dira ka lebaka la go thibela gore o mongwe le o mo a ka tla a re ke kgopela bopi ke kgopela se ke iša ko lethong gore re dire nthete e tshwanetseng gore lapalo le feletse le kry-a thuso se ka ba le batho ba ba nanang dilo tse ditsileng
1: tirelo ya poloko o ka re go ya ka dipeo ke letšatšing la go sasa sekolong sela sa go bitšelela ka re break ka molaphagameng ka iri ya bosupa go fitlha mo nakong ye le a kgotsofala gore bonnyane tšeo di ka thušago go tša poloko le di fitlheletše
0: mogaši ke nnete tirelo ile o ya gona kwa sekolong sa lela ka re break mo e le goreng o be go tsena go mongwe wa bana ba ka ma masale sa ka mola and o fitlha ga bea le maabane ba fetsa go dula komiti ba tlhalosa gore ba humaneng ba fitlheletseng le nna ka matho e ke bona ke bone le gore dilo ka moka re le kgomele go di fitlhelela le ba lapa re ne re ba boitsa gore le a kgotsofala ba re tlwa re imololile re a kgotsofala re a bona dilo ka moka ditlhakane batho se ke bone o ka re seka retswa ka matsong ke bone o sena seshebo dilo ka moka ke tse dintsi di gona di feleletse batho shego ke tsona ke bone o ka re a re sešhale morago bate kae ke tlhalosa gore le mma motlha re sa o feleletsa re ka leka go bona gore le sona se ba gona se kry ra dira phoso and then le ko tswa go masepala le ko melei le melete marane ke tswa le ba lelapa ra ngwane le mmane wa ka molapeng re ile le bona ko dirapeng re ile go check-a melete re ba donatetseng yona gore e dutse ka mokgwa ba kgopetseng ka gore ba kgopetse gore e be gaufi le gaufi re se ka kry-a re boloka mma mo bana ka ko site e nngwe so re ile ba kgotsofetse e fitlhaka se sebaka se
1: mambo wene seo le se bolela go letlhatha gore bao ba sa nyaka go otlolola letsogo ka letlhakoro la seshebo ba ka dira seo
0: ee mogaetsi re sa ipiletsa gore ka ba ba nang le ba ka kgona modimo a ba etelele pele a ba se maatla re kgone batho ke bona se tse le gore re setlhile ka se sebaka tse re dihumane ke yona seshebo seo re ipiletsa gore o a kabang le gona o tlo thusa ka seshebo a ka re thuse
1: a di leboge mme councelara a Namboweni go tswa masepaleng wa modimolle mo kgopong a re tshepeng gore bao ba ka thuša go batla tswela pele go dira seo go thuša lapa la ga masalesa le ge lesea leboge re a leboga mme Mboweni
0: re a leboga ke nyako lokisa ele ya ngwana maloba ba re file gore ngwana ko a 10 years le 3 years le 11 years 10 years ele a se yone ke 10 months ke ngwana wa 10 months le wa 3 years le 11 years
1: di tloga di kwagetse nnete di roba pelo Mamboweni re a leboga
0: kannete mogasi re a leboga
2: a ga ke emene metsotso go ikela e reng ela ya botshelela motheletse reng ya ka go kwa maikutlo a gago go WhatsApp line ya rena re a lotšha
3: thobela ka tlhoka la tsela ka nnete le gola sepetla segobodi letlwa la re bositse botlhoko re le maaforika borwa re ba le malapa le meletswa le metswalle re re ba gomotsee a se ba latlhele ba le tre le rena re latlhagetswe jele ka barati le bathegi ba gagwe mathene ko amogetlheng magodu a re bonang batho bo moshate
4: tlhobela setopa sa thokola tsela ke ramoya wa sepula o robala ka kgotso ga ba latlhela ba le one le rona re latlhegetswe a robale ka kgotso o bolela le karabo malatsi ke le ka mo deep slot extension 4 ga e tsaga mmamabolo ga malathela kango
5: thobela tlhokola tsela thobela bagaši re ga moya wa

0: The fantasy o tla go bola gore e lokolotse ka 1990 ke mo e le goreng e le ya lokololwa gona ba na le tse dingwe tse e le goreng e be badi ba dibera gore e be bona ba pele ride on time ge e le gore wa e gopola strike it up ke e nngwe ya dikwesa tsa bona tse e le goreng ke ya di rata ke tse e le goreng ba thumile ka tsona ngwagela 180 se le di-90 ba le bona ba e le goreng ba eta pele di-charts re ba lebeletse ka sebopogo sona se ke yone e le goreng wa e kwagabe ya le go thobela FM ditla le meso e re go bolebelele gore letšatšhing la lekgono re go tshwaretseng go disa fisha tla ba re lebeletse taba ya badudi ba ka kwa Newtown mo e le goreng malbane ba bona ba wanta ka taba ya go ipelaetsa ka taxi renke e le goreng ba re sa letswalela go tloga ka 2020 banong bothata keng e sa bule banong re tlatla re kwa go tsenelela ka temana yona ye mola e le goreng re tlo ba re bolela morago ga iriela bosupa le ba thušanang foundation ba e le goreng ba tla ba le ka kwa mokopane le mthobela FM go keteka tšatši la mandela e tla re ko gore na ba le baletse gore disepedišo di sepele ka mokgwa ofe
1: ehe nnete ke gore o tseba gabotse le tšatši la lekgo no go ba kere letšatši la maobane re dikwele tše e le goreng ga di gabotse jale re tlo gopola jalo ka kapa ya dipapadi tša sefaleng le tša thelebišene ebile motho yo e le seopedi sa mmino ka nageng ya Aforika Borwa ya ithobeletseng boreko bjo bogolo o motseba gabotse ke Seputla Sebogodi napile gona mo weng wena o tlo kwa motswako go tšwa go AJ Lee go ditalemiso tša thobela FM wena ka nnete dula o tlhwaile tsebe re mmogo

0: Aina le papi vocal ba reason to celebrate ke le gore ngwae kwa gabe ya le a go tshabela FM ditla le miso go pula ga botse gore ke nako ela gore re tla re tsene go disafisha mo ile gore nge re tla ba re lebeletse taba ile gore nge re kwele ba re gona le taxi renge ya boditshaba tshaba ka mon Johannesburg yeo ile gore e sale a giwa go ya fela go mme go tloga ka 2020 gore re shetse nna re metlano a ifedile eupia esawu bieno rbone ba dudi ba ka kwa new town jachila ma ba ne ba ipelaetsa ka temana yona ye bieno ngarenya ka go kwa ditabatse go tswa go moleledi wa dikgokaganyo tsa letjelopeli ya ditirelo ka gare lebeletse lefapha la dinamelo ka kwa tropogolo ya Johannesburg gore na botsebotse sello se setla kama ba kama felo gore e diang e be swanela go diriwa go dieng mabaka ba kwang ga bia le gore e sa bulwi na e ka ba ile ya mafi a ke se boroshe jona le bona mo mogaleng na gore na mile re do thoma poledishano ya rena ntate Beni magoga le tsogile botse
1: a wa re tsogile ga botse di le re tabela go ba motho bela FM le ja dina le hono
2: re a lotsa
0: ba re le jajila mabane batho ba tlhile ba bulaeke phefo e bile ba le majajing e upia ba lwela se ile gore mbana gana gore se swanela ko gore sebele petogo go tloga ka ngwaga 2020 ba re taxi renke ya boditshaba tshaba e be fedile e duchi jwale a gona ntlha le tshitho ya gore go diegeng motho mongwe le ka re tsopolela ga nyane gore go fitlhile jwang gore bile re bone mashabashaba a batho ba le mebileng le tshatsing la mabane
1: a wa re kwana le bona bona baagi ba City of Johannesburg ga ba ile ba itswetsa ntle ba lla ka yona delay e bileng gona gore ona moago o mobotsebotse wa taxi renke o skuwa wa bo o šomišwa go fitlha ga jwale go bile le mabaka go tswa kua morago ka re moago o ga o ka o tlhokomela ga botsebotse ke taxi renke ya e leng gore e na le di-stakeholder tse di fapafapaneng gore ke moago e leng gore o tlo lebelela di-taxi renke ke ra di-taxi operators taxi tse di yang ko dinageng tsa gausi le rena di-taxi tse di tsamayang di tloga mo Johannesburg di yang di-provinceng tse dingwe so ga o ka tlhokomela ke di-bus tse di yang ko ntle lebile di yang ko di-provinceng ke di-taxi di yang ko ntle ebile di yang ko di-provinceng gape-gape le tsona di-uber services tse e leng gore moago o tlo di akaretsa gape-gape ke moago e leng gore o na le di-opportunity tsa di-business ka mogare ka re o na le di-trading stores tse di ka bang 169 a o ka tlhokomela mešomo e eme go fitlha ga jwale ka baka la yona di-challenge tse re nang le tsona tsa go bula ona moagong
0: e le gore mabaka le ya kwang gore nka moago o shetse o bile o na le mengwaga ya go feta ye metlhano o sa bulwe e opia o fedile ba re keng go diegaeng bothata e ka ba e le bofe
1: ee no bothata bo bile gona e fela re a feleletsa ngwaneso gausinyana nka re gona molao go bo September October or before the end of this year moago o tla ba o bua o tswela pele se se leng gona go moago wa go tshwana le ga go bonolo ngwaneso gobane go na le dipoledišano tse le tshwanetse lebe le tsona le tsona di-operator ke di tlo šomišang gona moagong jwale re lekile ka tsotlhe gore re seke be ra tlogela ba bangwe ka ntle ga re tlo bula ona moago wa tla wa kgwetsa e le gore ba bangwe ba tlogetswe ka ntle ba bangwe ba bolelwa gore a sanka re consultiwa sanka re bitswa di-meetini tsa di-stakeholders jwalejwalo jwale o gopole gore le tse dingwe tse di tlo diriwang ka moragonyana ga re snow ga re ya mafelelong re ile o lebelela le tsona go nyakišiša di-operating license tsa tsona di-taxi tse le di-bus tse di tlo tseyang batho di ba iša ko kgole re tlo lebelela le tsona dinamelwa tse di tlo registerwang go tlo šomiša ona moago jwale dilo tse ka moka di ya mafelelong re a feleletsa gausinyana re tlo thoma se sengwe kudu-kudu se se ileng sa re gatelela se se leng ka gare ga di-process tsa rena ibile ona procurement akeriwa le moago wa go tswana lo o nyaka service provider go o nyaka company ya maemo a godimo e nang le bogodi le bogolo jwa technology go tlo gona go lebelela go swara bona moago go tswana le ga o lebelela ga o tsena mo dimolong o tsena underground parking every system ya mole wa tsena o kreya tikiti ga o etswa ya go charge gore o tsene nako e ka jwale a ga go a bonolo ngwane e shumara tendera eo ya go appointa a service provider e setse e le gaufi e ko evaluation ke tshepa gore e tla tsamaya ga botse gona before end of this year moago o emetsweng gore o bulwe re tla kgona go bula maabane re bile le ena executive mayor Mr. Tata Morairo o tshepisitse le tsona setšhaba gore moago o tshwanetse o bule ka potlako.
0: Ntate Benny ke a lekwa ka mokgwa le tlhalosang eupia ge ntho e ka tšea sebaka se se ka ka mengwage metlhano a e bontšho ka re thoma go tlhaelela go netefatsa gore ikonomi ya Aforika Borwa e gole lešatše le laeditše gore go na le mabaka a mešomo re ka gare ga naga e le goreng e na le nomoro e kgologologolo go feta dinaga tše dingwe ge re lebeletse tlhokego ya mešomo mengwage metlhano ka moka a re bone o ka re e beile taba ya go sedie dilo ka tsela ya maleba gore re be re ikhumane mo e le gore batho bile ba tlala mebileng ba thoma go ipelaetsa o ka re ke gona re phaphama ge badudi ba thoma go lla
1: ka nnete go noba jwa le ngwane somara ke di jwa le wa bona ntho e leng bohlokwa-hlokwa gagolo ke gore mafelelong o tle o ikhwetse o dirile ntho e right e leng gore ga o lebelela melao ya rena ya South Africa dilo ka moka o di tsamaisitse gabotse.

0: khumisang facility ba ska tla ba ikhotsa ba bangongorega ba bang ba re o bile le favoritism le tsitsi ba rena la re bitsa lena la re so ga ke lebelela ke kopantsha le yona re avaya le yona re avaya re tsere about 5 years before re tlo ibula and ga re ibula a sanke re ba le mathata a go swana le gore ba bang ba setšhaba goba di-group tse dingwe tsa di-operator di ba le yona bothata jwa gore ga sanka di bitswa a sanka di consultiwa and-e jwale ge o mongwe le o mongwe ga ile a consultiwa o mongwe le o mongwe a ba happy re kgona gore ga re tlo o bula go seko ga ba le mathata e fela selelo sa setšhaba sona sa City of Johannesburg re ema le yona ga re lebeletse le economy ya rena di-opportunity tse di tlong go ba mola di tloge le tse ntšintši tse e leng gore di ka e foša bothata jwa tlhokego ya mešomo e re nang le yona ga jwale.
1: Aga motho a ka botsiša gore mafelo a dula lebaka le letelele a sa bule jwale ga le bone o ka re motlhomongwe le šireletša bjang bogodi bo bo ka tšeang karolo gona go mafelo a ebile gape motho a ka tloga a botsiša gore a na ga le bone o ka re motlhomongwe go tšea nako e telele le se a bule ke tshenyo ya tšhelete.
0: Ke bona le lena e fela wa bona ntho nngwe ya tshenyo ya tšhelete ga o ka dira dilo ka lepotlapotla o ka tla wa kgwetsa ebile o e ba le mathata a mang a tshenyo ya tšhelete go feta a o ileng wa tsea pele ya gore o make sure gore di-process tsa mmušo a ke lebeletse di-procurement process di tsamaišwa gabotse di-stakeholder engagement di tsamaišwa gabotse di-consultation di tsamaišwa gabotse ga o lebeletse dilo tse ka moka ke o di wear against mo e leng gore bo o ka dira dilo ka lepotlapotla batla ba ikhwetsa o le ka gare ga bothata ka jwale facility e a ke re go na le security ya City of Johannesburg le yona e ntse e iša matlo gona fatshe re na le 24-hour security e e leng gore e lebeletse ona moago e fela mešomo yona e tlo ba e mentšintšintši gona fa facility e a ke nyako o bolela maaka gobane ga o lebeletse mešomo e tlo tswang from cleaning from security services from advertising le bale ba di-advert bale ba tlo ba gona ga o lebeletse gore ke di-shopo tse 169 di-cafe di tlo ba gona moe mabenkele a tlo ba gona mo re leta go tlo dira gore motsamai o mongwe le o mongwe a tsamaye bonolo ga o ya overseas o lebelela World Cup ya gago ngwaneso o itswa Soweto o sebedisa re avaya ya go latlha gona mo moagong o wa connecta Gautrain wa ya o R Tambo ore ga o ya Polokwane wa tshwara aeroplane wa fitlha ka Polokwane ka nako e nyane ka ntle le go senya nako.
2: Butšhi a rena ge re tswalela poledišano ke na le bonnete ba gore se segolo se e le gore batho bantši ba nyaka go tseba gabjale ke gore ge se dibaka tša mešomo tša dikgwebo di tla na lo kwalakwatša ka tse life gore ba kgone go nnetefatša gore ba ba gona ka lebaka la gore re a tseba gore ba emetše menyetla eng.
0: Aga le yona e ngwaneso ke yona eo e leng gore ke e leng gore ile ra dira gore re seke ra itsea halfway go na le process ya rena ya e ka mo lefapheng la economic development mo e leng gore batho ba di-small business ba registera ra ba identifya ba registera gona mo go na le database e ba registerang mo yona go na le a waiting list kore ga o registera o thoma ko morago ba le ba pele ba tswela pele ga GTA re tlo e bula ba ile ya gona mola listing ele and then ba bua gape ba bitsa meeting o mongwe wa setšhaba gore list ya batho ba kgethilweng mo ba tseilwe go tswa gona mo go database ra ba fa verification ya gore ba kgone go bona gore ga gona le letsogo ga gona le fa e leng gore re šomisitse favoritism re šomisitse dilo ka lenaneo transparency gona fairness gona go se kore gore re tla ra ba le mathata ga re tlo o buka so list eo e tlo ntšhwa ya 169 le ba

0: le di office space di sa le gona ngwane ba ile ngore ba nya go tsaranela di small business ba le ngona ka gara ga motho wa Johannesburg.
1: Aga ntate Benny Richards ba ka se re le leboge re ra di bulwe batho ba be le mishomo batho ba gone bo ya borotho tafeleng ka magaeng a bona ba re ya leboga re mo shate
0: a wa re ya leboga mo shate
2: tobe.

0: mo tsa gore wena o ka tsoile o bile o tsamaile ka sefatsana ga se rena re sepelang ka sona o khono shomagana mo di gorong ka tsogile o se bone bile ka tsogile o se latswitse batho ba modi wa tsaba a ke tsebe mafelelong re bone ile gore batho ba bangwe ba me gatlhogatlho e ya batho ba o khumana ba dia di what ride run ba ile gore ba tsama ka difatana ga tshe ditshwanang khumana ba ile ba tlhakana ba ile kwa ane kwa shoma ngo na mora gore video ile itse patala ja ba ya go yena ba mo fa masheleng mola ile gore nge o mongwe wa go tuma IP ke bana o kare ke company ya di private investigator barbam ba ba tlo mo fa moshomo mo ile gore nge mafelelong o tla gona go reka sefatana ga sela ba le batlo heno e ntira gore ke go pole gore wa tsana ko ngwe ge batho ba ba o tlontlolla aba bona gore ba go phagamisha
1: ke rata sa sa
0: ke ka gare ga di tlontlollo tsa gao o ska bona bo le sufu fela gona le se sengwe se ile gona se ka tswella gana moe
1: ha se mathomo taba e direge ke rata Afrika Borwa
0: Afrika Borwa re le boga ka mogo le gonneng go busha se re di santa tola ka lebaka la gore dilo tse ba lentse ba di bolela ka gona le ka mogo ba bolela ka le yena ka gona ntse bona gore ke lenya tsho le legolo mpho morase re feditaba tsa iri ya seswai wishu

0: sera ke ene le gore ngwa mo kwa gabe ya le go thobela FM ba ri emetse e ke le gore file yona gane biale beno ngratse ba mthile tsho thobela FM gore mogapo mogolo wele ka nete re wele matlong re kwa botlhoko ka se re sekweleng le hula putla se go bodi ke le lengwe la lolche le gore nge e be re sa diletela kuduka le bakala gore malobanyana mo e ba trenda ba re he go diega ka yena e ka mojisha ka re khani ba re wa sokola ra tsaga kudu ya re monna ke ara lo ka ntjola ke play ntjola ke play ke gare ke mo correcting ke play antifa ke tshila mafelelo le le gore nge ke tla bolela le yena beno ga bela mthele jwa thobela FM re tlo bantse re tsopola tsopola go pledishano ile gore ile ba le rena yona mo thobela FM re tlo no fela nje re latlhela mola era loka yo pier tlo bolela le matome rapetswa re mo tsebaga botse ko mongwe o ile gore nge o tshwere ba diragatsi di khwari tsa province ya rena o sa no tshela pele ane te fatsa gore ba khumana thego ba tlokomelwa e bile ane te fatsa gore talente ya bona e tshela pele e ya bonala beno ke go pula ke mmotsisha ke re ka lebaka la gore batho le la putla ba ke ba go bojalwa na gantsi ba go bitsa mang re Kenneth Mashab o play ba le nkwesheng ke
1: nkwesheng ke lona
0: re mo tsamaisa re sa bitsa nkwesheng ka go tle yona pele o pia ya Kenneth Mashab ba beli e le gore ke Ya tjole nge re kwa setsopola se.
1: Aga.
0: Gona le batho ba ile goreng ba sa go bitsa Kenneth Mashab ba tlhakana
2: le
0: wena.
2: O bona gona le lena le lengwa ke bona re lenga shumisha sepa. A ke tsebe se se feng ga se tshika mabitso a ke. A ke bona gore Kenneth Mashab le mkushim ba thata. A ke bona.
0: Na ge ba go bitsa jwa le wa dumela go ba go bitsa le bitso la gona nete.
2: Ke tla gana bya.
1: Yeah.
0: O tla gana joang Kenneth Mashab ba ba ntshi ba tla re a bo re gwa. A ke tsa gore ke mo sepedi batho ba ntshi je le gona ba thoma o sekwa ga botse ba e kwa lentjile la ba gatlha kudu-kudu. Ba go tse ka moka ba ke ba tsebang ba le gore nga se ba bulele le bitse sepedi. Ba ba ka ra bo re gwa. O tsebe ga botse gore ba itire kae. Ka sepopo go sona semthile jo thobela FM a re boledi channel le yena matume rapetsa. Matume dumela, mme se me botse go wena.
3: Ke mo arangara mme se me botse le ga lora o monate man le joy. E tsela ya re ke no lo cha ke lo chele. Ba tle jo ba botse ba thobela FM to bata. Sa moyeng ke re man wa tsoba re keng le khono re o tshikile iru. E tsela ra sa re sa tshwere le ga lora lo bile mogapo mo go loka nnete. Oile.
1: Tobela bra
0: du. Ke ofeta yuwe.
3: Mo tsato molo.
0: Le tshatshila mabandi taba tshe di rile ge ditjwa wo mongwa batho ba ile gore nke boletse le bona ka lebakala gore ebe ke tseba ka mogoile gore nge wena ko mongwena o mongwa batho ba ile gore nge ba gona go thega di khwari tshe ile gore ditjwa province ya ramotlho mongwa re lebelele bophelo bagage yena ke re Kenneth Mashab o mamotlha ka lebakala gore se ya gane o rile le ka nompitsa yona le ka nompitsa nkwesheng a ina botata beno a re lebelele bophelo bagage ka mogo wena o motsebileng ka gona le kudu-kudu re lebeletse bothaga ba go ba modiragatsi wa sefala le television
3: wa tsoa e vida re ke nako e bia ga botse e ka nnete you are right ba e be le yana Kenneth Mashab go ba nkwesheng go ba botse sputa se bo go di nna be re bitsana mass again wa tsoa monna go botse be le se re se bitsa go an all round le mo radio go ba tloga a gatampana ke a go bona re be re shuma mmogo le ngwaga e mene o e metlhano ya go feta re gatisha drama ye nngwe re bitsa lebelo ke laeng ke na le yena kwa le a e bapatsa ka bogwari wa tsoma re re go bolela ka leeto la monna ho from go tloga go di 80s go mathomong kwa ntla e tshwere taba ya bogabo ene ke bona banna ba ile ngore ke ba ba nyane ba ile ngore ba tshere Limpopo ba tloga ba e via mo se faleng sa le fase e seng mo mona ke mfela ka bophara e fela le fase ka bophara Afrika borwa le Limpopo go ba e be le bua morago mola e di tsivilwe botse ka lebaka la banna ba go tshwana le ena seputa sebogodi ka nnete le bo selaelo maredi le bona bo you know mohuma phor rapetswa so monna o tlogele a gatha tema ye le gore e ka se tsogele ebile tshikintšhegile mo lefaseng Afrika borwa ka bophara ene re tloga re ipela ka motlotlo gore re bile le dinata tsa mokhutla o re bile le senata sa mokhutlo sa o tshwana le yena o ile gore o tsere sepedi a dira gore se tloge se ganya go tloga go ikhantswa ka polelo ya borena e botse botse
0: wa tswa go bolela ka taba ile gore o tsere sepedi a se dira gore se ganye ka nnete manjwe ba bolela televisioneng tsa rena e be re ya kwa batho ka moka ba busheletsa ba nyaka go bolela beno ga re lebelle bogwa bagage o nagana gore ke bogwa bo bofema motla bo a botlogelang re shala re reng re shala re dumela eng re shala re go potsega eng re shala re sepela leng tsatsika tsatsi ga re bolela ka yena a se putla se bodi
3: sama thoma thoma etoba gore o dirile gore le rato ka ge re le sechaba la tsetsa bogabo le name le topela le jo le topela gore le name le tsenelela o dirile gore le rato la batho ka moka ka go tsetsa ka setso sa rena bogwa ba rena gore tswa go bona le name le topela gore ke bana ba go tshwana le ba ile gore ba dira gore ge re le ba baduli ba Africa gore especially rena batho batho re tloga re emela re ge bona ba gonne go lwantwa e ba ile leng kana go ile gore go be go tloga go le boima a hona gore go kapala selo monna ona o be a tloga a tlhotlheletsa bana batho ba bagolo batswadi ba mo dikerekeng gotlhe mo o opone gore sputla also e be ele moopedi o mogolo wa dikosetsa ka kwa seone kudu-kudu so o be a tloga a tšhikintšha maikutlo ka tsela tse dintšhi tsa bogabo e be e se acting fela o be a opela ebile a tlhama le dikosa tse e leng gore di be di tloga di tšhikintšha setšhaba di tloga di dira gore re dule fatshe re nna gana go tsenelela gore nna ba re botsebotse re ba botlhaba ba mahlatse bjang go ba maAfrika Borwa ke bona bokgaba e le gore ke tshepa gore ge re monagana re tlo phela re gopola lo tsa mokhutlo tse di botse tse e leng gore o di šile e be e tloga e le monna e le tsetsiripa e le segware
4: aha Bradix motho a ka bojiša gore a na motlhomong ka mola mahume arts and communications goba kere ka mo lešomang le yena ka fale o be a šomang e be e le moraloki fela wa tsa sefale goba motlhomong goma go na le se seng se e le gore o tloga a se dira konokono gana ka mola
3: Morana Sebogodi mongaka ko Mahuma Group le ko Get Down Productions e be ele our artistic director. Ora e be ele yena a bang a eta pele di artist tsa rena mo di rehearsaling also ele an acting coach o tsa Sefana le tsa radio as a ga ke se ke tlhalosetse gore le mo radio ngo ba tloga tsenella kudu so me thai gere be re ga tisha ke a gopola re o bile a ralo ka thema e kholo kudu gere be re tsebisha se gore be re se bitsa Mahuma online theater experience kana go ela ya COVID mo ile gore batho ba sa dumela go tswela go ntle fela ra naga ba ratwa tsore teng e re tshe theater re ishe ka malapeng a batho re ishe mo difono tsa batho re ishe mo tablet le mo di laptop tsa batho ba bone bo gabo bo ba le mo ba le go bona ka gae ka gore be le lockdown ene morena se bodi o tlogile a raloka tema e kgolo kudu o thusa gore seo se tswelele ka go pula re thomile ka player yo re bitsa go beyond e be le yena a bitse di artist ka rena ka botho ya masa re bana re ya gopela etlang re lokise mpe re gona go isha molaetsa tshabeng re re ka gore ke lockdown re internet fatse gore le ge batho ba le ka ga molae tsa bona o tloga o fitla bo botse ba se re se dira go tloga bo tloga bo fitla so monna o ra lokile etima tse ding tshimo monga ka ke ka mo gerego re tloga re lorile senata e fela re tloga re leboga kudu kudu go rama tsedi gore o re file mathlatse a maholo gore re be le monna o ile gore o be a sepela ga o se le rena ka re le tshaba gore re kgone go ithuta re nyanye go tloga go yena re ithuta ngore le gentse a re šia re šhala re tswetsa pele morero wa gagwe
0: a se segolo ko tswetsa morero wa gagwe pele ka nnete ka lebaka la gore se ba se dira e be e le bothaga e ba ka nnete a bontšhitse bothaga ba gagwe matome re ya leboga ge ga kgonne go netefatsa gore talente la e be go yena fela e upia o ruta le ba bangwe wa thušana le batho ba go tshwana le lena go netefatsa gore e golela godimo re re moya wa gagwe o roba le ka khutso ka nnete
3: No, re tla tsela pele ntse re ikgantšha ka yena and-e ka nnete moya wa gage gore o bale ka khutso go maAfrika Borwa ka moka le batšheletso ba botse ba thobela FM a re kgomotšegeng a re netefatseng gore senatla se fele setswa ka bobotse bo e leng gore mošomo wa gage o bo bontšha ke a leboga
0: matomi wa tseba ile a nyaka o roba stage a opela o opela gore ke seopedi a kere ba bina yo koro ba stage ka kua krekeng ya mohuje tlongwane ka kua polokwane ba mmiditse gore a tla diragatse a fetša re ya le reke di stage ja nnete ka gore na re a bina mo re a go leboga la mathomo ke gopela gore batho ba go tsebile ka nkwešeng ke yona ya mathomo
2: ya mathomothomo ke ile ka dia e ne le nako tse leno sana le SABC 3 ba re ke se class ke yona ya mathomo Settlers. After Settlers, kadia a movie. Barke the Quarry le Ramola o Makene. For the first time in my life, he was starstruck. And then radia Ntungu barke Dawson le Africa Tswai. He was playing the lead. Na kimshalam rao.
0: Yeah.
2: I guess we are why Marbara to India to tiki lunga na uloka so.
5: Iga, khoshe tsetse. Li tabo li joy matato. Otso bele fem.
4: Re alo cha sisi bret le kae?
0: Re bona le kae malume?
4: Ga gona le ka botata.
0: Re bona. Re le boga le joy ya dumele ka ngaela. Dumela batho le tshi batho ba le fem cha tshela le khono re tshwere tshe dilatelang go lenono la CD Bang. Cha tshela le khono re etlabe re na le mashole a leng ka kwa mokopane ka kwa moelong gore ke taba ya tata Nelson Mandela re tla go pela gore go sasa ke letšatši la gagela matswalo gomme re dira botse setšhabeng ka nepo ya go dira phapano maphelong a bona jale re tlabe re ekwa gore naka kwa mokopane ka kwale ba ile dira eng tšatši la lekono re le thobela FM jale ka meketeko ya rena gape-gape re le karolwana e nngwe e bohlokwa šiona karolwana ya tša tikologo ba re go ne le se go thweng ke El Nino se etla Aforika Borwa na e ka ba le gorena ke eng El Nino ye gomme re tle re ko gorena re itukišego go kaka ngi botate phahlane ba gona go tla go ruthusha ka yona ka rlona e gape gape ri ka Mandela celebration ya rena moketiko ya mantata madiba le khono ri tabe re le rene le cerebral palsy foundation go mme ri tabe rena le ba le bona re kwa

0: Геннадий, Виталий. Аа. Рогар
1: рогоо ерсэн мэсээ. Мэрэ мэдэмсэ. Ро хотсофаж яг их тавиура нэл өрэ гар нуу пэлэ.
2: Ро хотсофаж яг л таав. А го нэн дүн үе хулу го сана ле го таав.
1: Хас баргийн.
2: Эй, сис. Аа, го таав. Ке гоона.
1: Эй. Хотсофаж яг ке бод. Ке бод нэл өрэ рата дило жа махала. Агэр нэ таав ке махала. Го тага ке махала. Го тавар ке уми мэра ке ба. Hala
2: Dijon chama hala
1: hala hala
2: Patsi ama hala Midiro nyama hala Ibile ibile mafelo ngabeke re tla be re ya kwa le kwa Roja Dijon chama hala
1: Dilo ke mahala
2: re tla be re ya ka mo le ka mo Eh ang re tla be re ya losa mahala
1: tsone jo
2: mahala
1: Dumelang le na batho ba ile ngore bana ba lena ba dutsi ba ile gona kuwa ba re ba boa ke re tlhabirwa
2: ba loga
1: lena we ke ile ka ba le mahlatsi a go do ba ke ya moketseng o monyanyeng o motee wa batho ba go boa bale ba go aloga go bose
2: gorogang
1: le emetse ba ya godimo lefase ba gabo melato ke ba bona ba ba nyaka dipudi ba nyaka dinku ba nyaka dikgogo ba nyaka dikgomo ba bangwe gore go dio sa ge ba boya ba rekelwa dilwanalwana tsa go thabisa dilwanalwana mane diaparo wa tseba gore ke eng ba rekelwa dilwanalwana tse di botsana Se Afrika se mo se tabira. Se Afrika se mo se ka
2: gudu
1: gudu gudu ke se ga gore ena. Eh awa yule ska ka itio mo ka one ka re ba be ba mmemile awa. Ke nna ke be ke ya losha ke re morwaka. Morwaka. Na tabira mo
2: ke le gona ke rena. O reng ga mtsi.
1: Tabira tlile. Ya. Awa ra le boga. E wa mphatse gona go le nako buti ke a le.
2: Se o wa ka lwana o lwana o
1: ke a o thega
2: ke ra gore o ke ne ke re ke wa gago le wena waka
1: ke a dumela bote
2: age re atamaisa batheletse gotlhe mo leka bale le gona nnete re leboga re leboga theletswa lena lenaneo le ke lenaneo la go bitswa sedibeng gomme le tsweletswa ke pharepare ke mogadi wa matlabeane moredi a tau re toga re leboga kudu-kudu ebile re leboge ditaba tsa iri ya senyane ka mpho wa ga morase re be re buse re leboge setlhopha sa ditlalemeso o boditse gore ke mo fišitse mamane ba re kore
1: aseampoaseampoaore ke šome pele manetlhabira ba tlhaletse ba dula le rena se ka ba shuta le ga tete gobane go ne le tse dintšhinyana tse re ba tshwaretseng tsona tse di bosana dula le rena se ka ba shuta le ga teng
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Senyake go fetwa ga Hyperland re go tsere special sa ofisha 2 liter pan cooking oil ke 54.99, 1 liter Danan vanilla custard 19.99, 100 ml Dolly Varden glazerin 9.99, 2 kg safe portion powder 39.99, 175 grams Dettol soap ka 9.99. Hey, ke Hyperland re bolokwane ga o se le City Center taxi rank mo Kopane Plaza le mo phalele marula mile. Hyperland, the best price guaranteed in your land.
5: Que se vive bem? ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobele FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
2: gore bele metsotso ke masome pedite re tswa irinya senyane re dikole ditaba go ya ka dikenya ke shisho tele gore di diridwe go tswe barutwana ba ile gore ba hotsa thego ya masheleng go tswa go Nefsas ba ikweta ba wete ka gare ga go shumisa masheleng a o a ke tla re gambling gambling ka buripan re no ri ya
1: a re o me magashota ba iweke taba ile go re tloga itshwenya le ke no tshosha ke taba ete tlhabirwa ge be ka nete go ne le ba ithuti ba ileng gore ba ka dira ka mogwanu we e se ka tla ya ba taba yela ya go tshela mabuka re a dijo nama ya go
2: ke yona se
1: ka lebaka la gore ge e ka tla ya yemishiwa tshelete ye o ra gore mana ba bantsi ba tlopalla ko ya sekolo nnete ya ditaba ke gore ntwe sekhwama se se tloga se thušitse batho ba bantsi go ne batho ba e leng gore ba ikana ka sona gore rena re bereka fela jwale ke tswala pele go sa šongweng mma le papa ga ba šome upia ka lebaka la NSFAS ya mothušo ya mašheleng ke mo e leng gore ke bona ke le ka mogokeleng ka ona ya be o rutegile ile be re thaba ebile re kgantšhetša bana re nyaka gore ba šome re re matšatši a o sane motho wa gore a ke paletse ke go ya dikolong ka lebaka la gore go sena tšhelete ka gae bana ba bantši ba itsentšha sekolo jwale go tlile moya šona wa go ka kembola le gona tlhabirwa ge ba tlhalosa batho ba ba tlhalosang ka taba ye ba bolela taba gore ga se fela magagešo le bona bana ba dira seuwe go thweng ke go betha ditaese ka yona tšhelete ka nepo ya go leka go oketša e ba nago le yona ka lebaka la gore ba bona e ke ke nyane mola ile gore a ya tshwanela gore e dirisiwe dilo tsa go tshwana le tsona tsheuwe tshwele ga setse o ijile o tsebo re go gambola ke re tlhabira go batla ditaisi o ne le pelo e telele o nore ke be ya ka setlhano setlhano o maketse ke ranta o sa re ke ranta ke 5 ranta ke diranta tse tlhano ena mme se o tlo dira gore dilo tsa gago di senyege o ka feletse le gore ebile o palla le go ka lefela ditshuto tsa gago tshelete ka mkana ga yona o ijile jole ba re ke tabele gore swantse e tlokomelwe e le ruri pele marino ra gore lor li ai dira tlokomelang na seka tla tshelela bana ba rena maswika ka he ka bobete a khumana di sanwega di sajega bo bana ba re ai re yemishitse ka lebaka la re be sa sepitswe ga botse ene mlo ra gore ba batlotlegang ba batlo kwa botlhoko ke ba ileng gore ba tla be ba santse ba tsene sekolo ka morao ga gore go dire di nyakishisho gore ka lukishiwa jwang a re tlokomela magagesho
2: e pja ke thaba ka baka la gore ba nefsa sega mogolo ba gambling bot ba sheditse ba lebeletse ka leitlholang tshotsho gore taba e tshwantse re fedishwe pele a re tse le manoga le leng taba tshi batletse re botseng gore na ke nnete goba ga se nnete na go thwe e sa le mmola go e ba le mudubudu goba gona phefo ye ya gore badudi ba le gore ga bane mangwala a maleba ba e gae go thwe dikgwebo ga sese a di sa šoma ga botse na ke nnete nomoro ke 086002452 086002452 na ke nnete goba dikgwebo a di sa sepela ga botse ba di sepela ga botse ebile ke kwele ba bantši ba e le gore ba tswa ka lefapheng la tax industry lefapheng la dinamelwa ba bolela gore a re a gobala ke nnete na 086000242
1: ke mo re tlo tsiya gona thule le rena se ba shutela ga tete go pele re ke ke dira go kala tsana mesong ye ke boletse taba gore batho ba ile ka kwa mapela a e nnete tsata ke go sasa magagesho ke go sasa ska balalala tlhapa ka pela ba re ba thobela FM ba tlile le khono na se ba re go sasa nnete ya ditaba ke gore ke go sasa magagesho go me ba ga se ba thobela FM bo malume thomo make malume alila mola bo khoshi sese ba botsa ba king bo Dr. Maphalle ka ba le gona na ka kwa le tlang re tle re kitike tata Nelson Mandela re dira papano maphelong a batho skala shutela ga titi General Jackson yena re that's the way love goes ka go ya bathong ka letsatsi la tata.

0: wa le nna ke nna
1: eh awa ke le ke ja gore ke gone o ja di ganga mafelo a beke ke re pa re se se pa sa go hlatswa ke re le se bone go kae kae awa se a reka ga sepela gone ke nna o gape ba ke shedule le rena se ke bana shoot le ga tete ge re tla be re wa montle be re tshwela pele ka tlhogopole di tshano ya rena mo ilong gore re bolela ka taba ye tlhabirwa re tlang ka yona ya gore batho bo ra ditekisi ba lla ba re yei e ka re kgwewe e tshoma go tsama ya ka le semic ka le bakala gore batho ba sa namela ditekisi di namela tshe we tsa gone tsa botle mme se bile le rena skebala shooter re tlobere bo re religia go dimogataba ya go nyela ra go mphoro ka dintlhagolo tsa ditaba.

0: ja SABC ye o ikeme o e sa tshe go le tlhako
1: ke ala boga beng sidiba mapodisa go legile bana ba babedi ba o ba hoditjweng ba sore dikarata tsa banka tsa go feta tshe ile kholo masome senyane le di lathekeng ga mmogo le dipukana tsa boitsebisho ka bonntshi. Komišene ya Matlanga ka Pretoria e tla re mo mesong ya lekgono ya thieletša kgopelo ya go šuthišwa ga thieletšo ya bohlatse go tšwa go rakgwebo wa ka provenceng ya Northwest, Suleiman Karim. Tše dingwe ke tša gore batho ba bararo bao ba golegilweng malebana le go thuntšhwa ga batho ka bontšhi mo mešašaneng ya Jumpers ka Cleveland go la Johannesburg ba tla re lekgono ba dira kgopelo ya go lokololwa ka beile ka kgorong tsheko ya magistrata wa Johannesburg. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
2: Tshabela FM. Tshabela FM.
3: Mošate o tsebo le boithabišo.
4: Mokopanwe le a welwa. Tshabela FM ke tika letšatši la Tata Madiba le wena. Badudi ba ga Mokaba, Tshamahantsi, Mošate le mafelo a kgauswi e tla le dire ka go loka le rena ka thekgo go tšwa go Thušana Foundation e le ge re šomiša metsotso ya 67 ya Tata Madiba. Re tlabe re thuša mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mmapela Hans Mokopane ka mokibelo wo wa la 18 July ngwaga 2020 tsela.
5: They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
4: Kiri, le nana ona tsama subutaro ka phethe murudu le tla gashwa go tswa fao itla webisine le a fama suma Dr. Mapalle kuna di the host happiness to bomake alila mola le bara lo kipaga go ba mamarato ba mathlakung ba tlabe ba le gona itla ri dire nka go luka ile ga re go pola Tata Madiba kiri senatla gara ga dinatla
2: tshobele FM moshati wa tsebo le boithabisho
6: se ke se dibe ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
7: mo shata wa tsebo le boithabiso
8: so ye masume pedi se so ai we gone e riela e riale sume go me re le bogaba ile o le gethile go dula le rena re se re tshaba tlhabi ra tlhogo ya taba e bona nna ka re go wena na ga e ka moka ke aga go butu o tseba khona dikhutlo tse mmalwa e o kwele hore ba ichacharela ba reng
9: ke kwele ka lefapeng la di taxi dinamela tsa botlhe ba bolela gore dikgwebo tsa bona di a sesefala ka baka la gore badudi ba go tswa dinaga jaaka ntle ba tswile ba sepetse ba ile gae bjale re no e akaretsa batheletse re na ka nnete dikgwebo ka kakaretso ga di sa sepela gabotse ka baka la gore badudi bana ba go tswa dinageng jaaka ntle ba tswile ba sepetse ba ile ga bona ke nnete go baga tsennete na re no e konka re no e kwa nomoro ke 0600002452
8: are re tsa motho dijo motho wa moshe ore mo moshate re a lotšha
10: nkaetoma
9: re gona rra le ena
10: makarata sasa ona ithekala mona
9: are ratamesa re gona rra le ena
10: eona go sane swana
9: go sane oswana
10: e a fetule mo ditaxi ka rona ga ditlale ke ka mogo la Pretoria ka mona le ka benkeleng tso ko benga bolo mo la Blue Mall le gona o reka ka botso o tswelelele so marantu in tshoshan mo South Africa bo go ntore ntore le sala mara go ipatiri ya galang le ke tse pedi ka bo fitse le go nomo ya motsela le no tlhano ba le ra ai ma ke sile ntlo no fela ntwa bona
9: a wi
10: bo bon like go tla go ba e tsente ya la nova school go tsipe ba sala sala mara e fele ke ga tsaba teng ya sala la moyi
9: o taba tsa tsa Africa bo raino ba tsala bakanyana
10: ke le bakanyana bona la niwa le tsone ba le bakanyana ba ra ba hada ba fande se ke mo ele se ke tsela e tsone sala la moyi
9: e tse fale o bolela ka di taxi tsa go tloga ka e go ya kae
10: ke tloga mo phomolo matrajvili ya sentshilo
9: o dula le baka go sa tswana le peleng
10: a dula le baka go sa tswana le peleng le ka molengeleng tsoko le wa boletse straight ya ra wa ene a ke re ba re ka dilo ka dipark ba re kisha mo rendi
9: re a le boga
8: re a le boga mo shate thobela FM re a lo cha
11: ke biro le matla go dumelana
8: ra lo cha go
9: rata mish
11: ke se yana wa jang ka mo se se
8: yana ke se nego
9: ke se nego
11: bana pe mo petlim boy o wa OTM are all challenge right through are u duma wa tsena a gone o tsa
9: a we mo regele time
11: ka mo mkopane ka mo la she
9: na
11: bana u puletse bona re ba rata go di batho
8: re na le ba re
9: le ba rata le
11: awa nna ke ba bona ka keno ba duti ba tina ga jaka ntle ba sa ba bona nyana ka mo Pretoria ba sa ba bona mme le bona ba bolela ona ka mo tsara awa e ke a le bakanyana e se gale ba ke tlogela then ka mo ke a bona nna ka
9: go ba se pele
11: ba re batame ja mona ba re batame ja mo sna meleng se se go go sa
9: tsena awo ntse
11: go re go no tsewa re ba ke ba ka kwa le o tse ba ka kwa le pa fa e ke o
9: awo batho ba modimo go ba se pele ba
11: ise
9: khwebo re lebeletse khwebo e sepela beng
11: khwebo ke ntshi ka bona ka mo ke ba bantshi ka mo le tsena meleng se segolo se
12: ya mo dinamere ke nna mo ke di wa dinamere bo dinamala ga di re bereka ke batho ba bereka korona metsa batho ke ge batho ba bereka ke batho ba tsa bereke a gone le go o ka tla gono wa na metsa batho bua le mona ga nya ga borna nna go ya ka nna a se a re a fetsa mo di
9: Oh,
12: no, no, but to have our Naga only be very good to have our Naga library empty. Ogas and Amelia take taxi, it jam to Ayan Mirbuaya School.
8: What?
12: Ogas and Amelia will to us, I feel honored to go no Chigamoka as I only assume.
9: Aha.
12: Eh, wait, taxi, our Nana, the one is a year after 12 or 29. But to our fellow, our one of us and Bagamelink. Kwarba samba ga mahoto wa ri pa sikiro ga lebella na ke mong mamelo di mo ha straight mo go tlotse bona go tlala mo mafia se ke bona wa tswala ga bana mele di number tsa bohle
9: a re tate tele ra le bogatle
12: tsena e ba le mosagare mo ka ona mabisho
8: ra le boga o tsara tote di ya le bo le jeng tongwe e nngwe tlhabirwa e leng gore ke nagana re mo ka re ke kwana le yena ba rata go itshepelela ka maoto
9: o ile wa bona ba itwa ka mo toropong kgolo ya Polokwane
8: ba lebile kwa extension ba extensioning ya 25 ba tlhala ne morago ka maoto eo e ka re ke kwana le yona ya gore mo nakong e ntšhi ba itshepelela ka maoto dula le re
13: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General KFSP di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
14: Ke se dibeng.

0: na mogatlo wa rena wa Rotary go ile go ba ye mong wa bana wa ile gore re le ra lemoga ga e ba dutse godimo a wheelchair gomme ra tla ra lemoga gore a se bolwetse o ile gore bomme ya godimo a wheelchair yona ra thoma gore ge re ya dinyakišišo re kwa gore ngwana o o godimo ga bolwetse ba cerebral palsy ke mo ile gore ra thoma go bo tlhokomela ka tsitsinkelo ra thoma go nyakana le thušo ra mema ba sepetlele sa Moroko sa Mitlempek ra ba ra boa ra gwatana le ba sepetlele sa Dilokong gore tle re bone taba e nngwe she re nyaka gore le re thušeng gore bana ba ba phelang ka bolwetse jo gore yona seemo se re bone gore na ke a fe matsapa a re ka tseyang gore re kgone go ba tlhokomela le rena re thuše batswadi ba bona ba seka hwetša ba le nnoši ka gare ga seemo se ka re a se seemo se se lego bonolo batswadi ba rena ba tlhoka thekgo bale ra bona go le botlhokwa gore batswadi ba bana ba nke re ba batamele ba seka ba ba nnoši then ke mokana ra thoma go batamela dipetlele tša rena tša gaufi ra batamela ditliniki tša rena ra ria boipiletso gore tle re batameleng ke mokana re kgoneng go tseba bokaone ka diemo tša bana ba gore mo le rena re kgonang go thuša gona re ba thuše bala ra re ge re bona gore kgwedi ya mong a rena Nelson Mandela kgweding ya gagwe ya matswalo ra bona go le botlhokwa gore bana ba rena ba ile gore re kgonne go ba abela dipaki tše di lego 65 ra bona re le botlhokwa kgweding ya morena Mandela gore nke re ba batamele e fela re ba tlhomele moletlo mo e le gore ba tla kgona go ba bona ba ba molaleng ra ipsina le bona letšatšing la Mandela jale ka go rialo ke se be re ratang gore se fihlise go batswadi mang le mang yo a tsebang ka seemo se mang le mang yo a nago le seemo sa ngwano ka gae gore tle a re se ba beng ka moraga mabati e fela re ba tsweletseng molaleng gore le bona ba tekwe ba tlhokomelegile ba be le dikenywa ba be le ba ji dikenywa tša tokologo e re nang le yona Aforika Borwa re tlhokomelege ka mehla le ka mabaka jalo re tla ba re e swarela sepetleleng sa Moroko Mitlempek ka gare 37 ka di 23 tša July jale ditukišo le dipeakanyo di beakantšwe re tla ba re na le baeng ba rena ba go fapana ba go tswa kgole le kgole ga mmogo le mmasepala wa rena ba feta go motubatse magoši a rena ka bohleng beng ba dipetlele baetapele ba rena ba ditšhaba le bahlokomedi ba bana ka go rialo ke molaetša wa ka o mokopana o be ke ratang go fihliša go batswadi gore tle a re seka ba ra ba bjang ka morago re ba tlišeng ka pele dikolayana tše le re ba fileng tsona ke tša gore batswadi ge ba re le busy ka mongakong ba ba beele mo lefasa mehlare ke mokana ba kgone go ba ba tiela ke moya ba kwe melo ye mebotse ya dinonyana
1: mmina ko ena re a leboga gonadi a re feleletse fa ke a kwa gore mmina ko ena wa tlhalosa taba mo gore ba e le gore ba tla ba gore ke bomang le bomang pele lena thuso ya mašhele le hwetsa kae gona le tlhoka thuso goba le ikeme le ga botse
2: gare ga botse gobane re sa gola le rena e fela re a fundraiser re a goboketsa kua le kua go na le di-company tse e leng gore di a tswelela ge re di latelela di a re kwa ebile di a re pušiša ja kwa sello sa rena di a kgona go re thuša
1: aga
2: ee
1: bjale go batheletse ba rena ba e le gore ba re theleditše ka mmogo le di-company tše e le gore baetapele ba ntshe ba re theleditše ba ka ikopantšha lena kae go tsentšha letsogo go modiri wa lena ba letsatsi la 23 kgweding yona e ya July
2: okay bao e leng gore ba theleditše ba ka re hwetsa go nomoro ya 072-258-7827 ke tlo e bušeletša gape 072-258-7827 goba go nomoro ya 082-466-420 ke e bušeletša gape 082-466-420
3: Khunati.
1: Khunati.
3: Re a leboga ngwana mma, re mathatse le mahlogonolo. E bile a se ba bantsi ba ba lekanang le wena ka re ke a bona go sa le o moswa ba ileng gore ba ka kgetha go dira megatlho e mejwale. Re tloga re leboga Mashabela, re a leboga re ikgantsha ka lena ka nnete tlhabirwa ba

0: kena Messi Pakela yenare King of Disco o tsere nole batho ba mo ba re ka batho le tsere radio tlhabirwa ge re kwa ge re Messi Pakela bona ba re Messi Pakete ke batho ga tlo ga le batho le o jere na gore ke tsebo re ke Messi Pakela motho ka le bakala gore batho ga gale wa tsebare ke ba sa gone re Messi Pakela a gore na go go go tsha tsha Messi Pakete lena Messi ke El Nino ba bolela gore awa Afrika borwa ke ga e ga bo yona e segale putjo bo rena El Nino ye keng re leteleng go tla diragang ba gona momogale
1: a re tate patlane re le tami shamruti re la mogela
2: a timiti le masipe ba dine re se ma dumela go tsana ma go tshiao le ba tshiri ba tsabela e tsena ra ba dumela se ka mo ba le mo
0: tate patlane mo
1: ruti re le boga mo Muruti re ba le batheletsi ba baswa tsatsi ka tsatsi ye El Nino se mathomo re bolela ka yona motho mongwe ba ile gore ba sa tsho thoma go ka re theletsa nke le batlhalosetse re bolela ka eng
2: ke le ke ho bona le di polelo tsa gore go tlo ba le kgona go le gore go be le ntse re bitsang El Nino re na le El Nino ra busa ra ba le La Nina ke maina a wadimišwa El Nino e no bolela gore ke monna engalame e bontšha bonna mola La Nina e bontšha letlhakore la bosadi le letsadi e no ba maina a wadimišwa a the Spanish El Nino La Nina mara tsona ke polelo re felo re e šomiša mo e leng gore ga re bolela ka El Nino re bolela ka komello khuetso ya komello mola La Nina e tliša khuetso ya gore go be le dipula tsa ka godimo ga tse di tlwaelegileng so setlheng sa go feta mo re bileng le dipula tse ntšhi tsa ka godimo ga tse di tlwaelegileng re be re le setlheng sa La Nina gona jwale re ya go na le kgonagala gore re ye setlheng sa El Nino mo e leng gore go tlo o ba le phišo e ntšhi goa ba le kgonagalo e ntšhi ya komello mara go ka mofa sebaka tšhinitšhile ke rata go e sekaseka ga nnyane ke bontšhe gorana setlha se re tlang go sona re tlong go ya go sona gona bele sa selemo se tlo ba se se buang ka gore serutwane se a fitlha o tlo ba le selemo ra etukiša
1: aa ee sebaka ke sa lena tate patlane
2: eya ga re no o bolela fela ra re go tlo ba le La Nino El Nino go ba le dilo tse e leng gore ra di lebelela sa mathomo re lebelela dilo tse ba di bitsang di-sea-surface temperature go na le batho ba e leng gore ba measure-a di-temperature mawatleng a go fapa-fapana go rana lewatle le leitseng le fisha jwang lewatle la India go ka tseba gore go ya ka mafelong a bo KwaZulu-Natal lewatle la KwaZulu-Natal le ruthetse go na le lewatle la yona Cape Town e leng Western Cape mo e leng gore di-temperature tsa mafelo a mawatle di tshwana le mafelo le tsona di a fapa-fapana go ya le gorena di hwetša ke memoya e feng di hwetša ke mafelo a itseng go ya le ka tlhabo ya letšatši ge re lebelela El Nino goba La Nino re bitša EMSO phenomena e hwetša ke mo Aforika Borwa mo re lebelela bogare jwa Pacific Ocean mo e leng gore mo Equator ya yona Pacific Ocean re lebeletse bogodimo jwa Angola o kare o ya godimo ya Equator mo lewatleng la gona ke mo e leng gore re lebelela di-temperature tsa gona dinyakišo e re bontshitse gore go na le khuetso e ntši ge e le gore di-temperatura tša lona bofimolotlolo la lewatle di a fiša goba ke a tonya di na le khuetso e itseng. Ga ke leeletse di-temperatura mo di bontšha gore di tlo ba ka godimo ga tse di tlwaelegileng ka go fiša mo e leng gore di tla di na le go na le kgonaga le ntšhi ya gore go be le yona ntse di bitsang El Nino gona jale di sa le neutral mo e leng gore ke ga di so change goba ga di so change ga di so change ga di tša rutela goba tša tonya. E re ke bolele se ntlha e nngwe ya botlhokwa e leng gore batheletse motlhomongwe ba ka e ela soko le gore e ka tle ya ba ditlhatsere motlhomongwe re ya mo ngwageng. Ke lebeletse seemo se re leng go sona sa di-temperatura mengwageng ya go feta, ke lebeletse 1986 ka lebelela le 2015 mo e leng gore re bile le seemo sa go swana le se e leng gore re ne le sona mo e leng gore re tswa dipuleng tse ntši go na le kgonagalo e ntši ya gore go be le komelelo. Ka 1986 ge re ba bolela gore go tloba le komelelo ga se ya napile ya ba komelelo e e leng gore e ile ya ba ka 1986 go bile le komelelo mara ka 2015-16 ga ba le komelelo mara se ke ratang go se tlhokomela ke gore ge re lebeletse di nyakisa dilo tseo o bontshitse gore komelelo ga se a ba naga ka go fela naga ka bophara ebile mafelong a itseng le a itseng. Ke tlo ruma polelo ya gorena gore ge re lebeletse mengwageng ya go feta komelelo ebile gona mafelong a itseng mafelong a mangwe ba etemola dipula tša ka godimo a ke ditlwaelegileng le ka mo go swanang a se gore go tlo ba le komelelo mafelo ka moka go tlo ba le mafelo a e leng gore a ba le komelelo ga butšha ga ba le mafelo a e leng gore a etsemela dipula tse ditseng gagologolo mafelo a go swana le bo Tanzania, Malawi gantsi a ba le dipula tse ditseka godimo tse di tlwaelegileng.
1: Ae tata Phatlhane e re e tshwarenyana re tla boa re ruma go re bela re ke timeleng studio 6 re ya go theletša letlhata ditaba tsa serepa re go tswa iring ya lesome gore tša iri ya lesome tee di tlabe di eme bjang ratamiša studio 6.

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo
1: tlaela boramaganeng a tšeo di ka boletelwa o thobela FM e reng ya bolesometheo wa karetšwa tša gore Pan South African Language Board e tšweleditše dipelaelo mabapi le dipego tša batho bao ba lebagane go le kgethollo ka lebaka la maleme ao ba bolelago. Ramelao wa maphodisa a mabedi a mmasepala wa Ekurhuleni ao a golaediago ditatofatsong tša dipego tša go akaretšwa bokgolomi ya dirafta tša dibenyabenyane o ga nne o ntšha maikutlo dipegong tša gore baratofatswa bao a ba emetšego ba beakanya go fetoga dihlatse tša mmušo. O letetše gore batho ba bararo bao ba golaediago tiragalong ya go thuntšwa ga batho ka bontši šušumelang ya Jambas go la Cleveland, Johannesburg, ba tla dira kgopelo ya beile go rontsha kwa magistrata wa Johannesburg le kgono. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesometee.
0: Tša tikologo ye ke karolwana ya go re thuša ka tlhokomelo ya lefase le tikologo ya rena ga mmogo le tša temo mo go sedibeng. Thobela FM, mošeta wa tsebo le boithabišo.
2: Mošato ya watsebo le boithabišo ke mo neng gona go bala metsotse e re ke masomepedisesa e fela ngwe gone e riela e riale someto e kuranta yone nomere eno nomoroa
3: ko ko botse kere ke re o le Gauteng fa re se o bona se seng jane fa re e
2: di a pira ko njani
3: e
2: tana ba tsari yo le sala ba re le o
3: ba re pasa e kae?
2: Are.
3: Tate Patlane, re le bogatse nge re fele tipolation ya rena Tate Patlane.
4: Se ke sa bolela gore go na le gone ga le go itse gore matlo a mang a itseng a itemogele pula ya ka go dimaga etla e tlwa ile re jeng. A mang a itemogele pula ya ka go tsaya etla ile re jeng. A go le go matlo ga go tsana le go Cape Town. Ona jwa le rona le kona ka le ntse gore dipula tsela tsa bego go latela be ba bolela ka tsona ke ga go go tsena ba ite mo la komello ba tlhoko ya pula ka ntere ya tsheng tse re tlang tsona le ma plaza le Limpopo province ma plaza le bo Mpumalanga province a ka ite mo la pula ye se se fetseng tsheng tse re tlang tsona mara ma selong a mangwa tsona le bo re be le ke tsabe ka bo ka a filo nga mao sana go Zambia, Malawi, Tanzania, le ka le go pomela go dikela go Angola, ba ka itse mo ka le ona DRC, ba ka itse mo ka pula ke di ke ka go nna le ke di tsela le. Se se ra gore ge re le ba limi le nya ka nywa wa province go ba go mucho marato le go ipeakanya ba botse ba ka itukiša ba itemogela go ba lebelela gore go na le dipula tse ka fatsaka tse di tlwaelegileng setlheng tse re tlang go sona.
3: Are Tate Patlane, e ka ba marega a tswile gona ka mokgore a laetse goba re šetse gore na dipula re ka kgona re tlo thoma go di bonaneng.
4: Marega kemetse nka bolela ka mafapa mabedi. Di relevant di temperature tsana di tshedi tsoma go bontsha go rutela mo e leng gore di anamela go bontsha gore re ya setlheng tsona tsela ke bolelang ka tsona ke re gantsi go na le kgonagale ntse gore pula ya ba gona mafelong a itseng mara ge e le mosium tebelelong ya pula go na le kgonagale ntse ya gore e ka tle pula ya ba gona ka pela gona le ka mokgore tsaelereere tsaetseng ka gona ya busa ya tla fefefala ge re ya bo kore ka bo September, October, November ra ba le pula e fefefatseng go ya December, January pula ya fefefala ya tla busa ya re ka February, March ya busa ya ba gona ka bontšhinyana ge ntse re ya
3: nare nke nke rurume Tate Patlane mafelelo a beke ke leemaema bangwe ba loša bangwe ba tla ba ya medirong e fapafapanego e ka ba mafelelo a beke a tla ba bjang
4: lebeletse mafelelo a beke a tlhabo ya letsatsi a mabotse mantsiboaneng go tlo ba le go tonya provenceng ka bophara mara ga re lebeletse mantsiwa a re lebeletse mantsiwane go na le gore go tlo tonya re a lebela le gone tse di maabane beele dilakalaka le gone ba tla batlhoo ka diloka ba ba tswang ka mephato ba fiša ba bolela kang go lebeletse gore ge dikoma di a loga mo mafelelong a bekeletsa di tlo ba le lebotse go tlo ba province ya Limpopo ka bophara le jatsi ba le ka mo Mpumalanga gagologolo kwa Mohlanka le bona ba di thabela dilo tseo go tlo ba letsatsi le lebotse gwa buša gwa ba le mantsiwaneng gwa buša gwa ba le go tonya mo go tsenelelang marapong ka sontaga le ka mantaga le ona mokibelo
3: Tate Obed Phatlhane ke agrometeorologist. Re leboga tlhe Tate Phatlhane Morutsi le re tamišetseng phuthego mafelelo a beke a ba mabotse go lena.
4: Abaleregarena mafelelo a mabotse a beke re ka tlela thabela go le bona le papatela matsogo jesen le ene lena re neele lena le re tumiša morena re tla le mema letleletleng le leng.
3: Taletso a etle re tlatla.
0: Ye ke karolwana ya go rutusa ka tlhokomelo ya lefase le tukulugo ya rena. Ga mmogo le tsa temo mo go sedibeng. Thobele FM.

0: akena matima muremi yana re ke lerato ba re ratu le ke le monate ba re ratu ale netsele le ratu wa tsi ba re keng ale na mathaitai ke nto e bo sikudu ga pele metso tswere ke le sume pedi fela go go iriela ya le sume te dilala rena o se ba shutela ga tete kopi jana kwa go ne le dithaka tsa tata Nelson Mandela ba ile ngore ba sa le gona ba phela re rata gore mohlomong re tle re siele siele re ka mong ka makala re kopana le o mothe o ile ngore re ka bolela le yena ra re kwa re ipsina re kwa gore na batho ba 1918 bona ba gopolela jwang ka nako ye ya ngwaga ketepedi masomepedi tshela dula le rena o se ka ba shuta.
1: Ga ShopRite re subsidize ditheko tsa ditjoletso tsa kamehla gore go tshetse ntse go tshe bana ba ba ditlhokago ka go fetishisha swipe home o sekete re o reka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora coffee creamer ka 99 rand le 250 gram ya Nestle Re-Coffee instant coffee ka 59.99 fela di go tshe gela go fitla ka di 22 tsa July 2026 ga ShopRite fela ditheko fa se tsa o ka ditshepago kamehla.
2: Rutishi Ramlao Mulwela Tukulugo Mugolewa Mungwadi Limu Presidente wa Maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabiso
0: Moshati wa tsebo le boithabiso ke mo lengona re tlhoga re le boga magesho shetse ke swa swa ile ga nyane go bulela gore tshatshile le khono re ka tshone go homola ka bakala re go sa sa magesho ke le tshatshile le golo le leng gore ke la tata Nelson Mandela ke le tshatshile ga ge le abele go ka lona ipi be le ka ngwaga 1918 go me le fase ka moka le dira papa no re kwele ka di project tse di papa papaneng tse leng gore bontsi ba tsona ge di diriwa di a tswelela magagesho re re mahlatse le mahlokonolo ba ile no re letele tse di project tse o pele re a tsepa re tlono dira ga o tsona le mehleng go sa sebile thobela FM tla be le go koma pila kana go tshetla be ba bina ka kwa mapela ka kwa le ipi ata ya fela e se tama ya gore go ile go binwa ile go ketika lona le tshatshile le botse la tata Nelson Mandela jale re ba sa le gona batho ba 1918 lena ba ile ngore ba belegwe ka ngwa go tee le tata Nelson Mandela re a thaba re a ikgantsha ka baka la gore re ba re dumetse re rata go bolela le bona re bo kwa gore na mohlomong tata ge nke be le ena a be gona lefatshe le be a tla be a gopolela thoko efe re ile re kopane le William tate William Mokwala ba re ke mogasane William Mokwala ge be ke ibitsa gabotse ke thaka ya tata Nelson Mandela gomme a pemengwa ga ke le kgolo le motho o moti ya ebile ba dumela mo mogaleng ga jwale gore wa tseba gore lena go a direga e
3: tate Mokwala re atamisha re atamisha ra kgolo
4: age
3: le tsogile
4: Panna we.
0: Eh ba le fili a batho ba bagolo re logole ka pela.
4: Mo pase mo. Ba ropile, mo pase ba ropile.
3: Ka kae me kae?
4: Mo pase ba re ke 20, ba re ke 1928.
0: Eh, e bana.
4: No.
0: Le na ke le na ba 1918.
4: Eh.
3: Panna we. Ya.
4: Ya.
3: Eh. Le tsogile gomme
4: e tsogile ka kwa lena
3: a o re le bo
0: papa re tsogile
3: nke le re botseng ga ga nyanyana ka lena tate Mokwala
4: re ka maemo ka bophelo
3: le no re botsa gore tate Mokwala ga botsotse ke mang
4: ke na ke Mokwala ke belagala kwa ke na magasane William Mokwala ke belagetse kwa Mashavela mo a Mashavela kwa nkgonyeletse kwa
3: age
4: ke goletse koo mo go sena dikolo ka nako eo a rakarakana dikolo kolo ke tsena kwa makgweng bosigo nako a rona a bogo se sekolo nna go sena dikolo total jalo ge re ga tswetsana kwa mokgweng ka diang mo kryang gona o fitlhela mo ke kgonang go bala jalo ge go tloga moo ga ka ya makgweng kwela re ria ja sosotho ka bo 26 ka bo 240 ka ngwaga wa 46 fa ra ria ja sosotho ka dikoma dane ka 1947 ka ya Pretoria ka yo thoma go bereka ko Pretoria kwa e bele apartheid e go e bothata bo go le botlhoko nna go se monate re be re ya ka dipasseporto kwa Pretoria kwa ke o ka se Pretoria o sena passeporto wa Pretoria then ka o sena le maburu ba go tshwara ba go romela toronkong so raya rena ge re sena tsona le tsona marepasa re na le dipasa mme pasa ke e le tse dingwe ba re le tsona pasa tsona ba sa dumela gore ba ona Pretoria kwa le bogauteng kwa jalo a re le kwa re ya reka ba re sware ge ba re tshwarela pasa gore ga o nyakege moo motho a le mpopo motho a le boa and then o santse o boe gaeno boele leboa ga re santse re boele leboa ga gona mebereko o tshwana le baba ba rekileng maabane ba
3: bele tate bokwala Nelson Mandela tata Nelson Mandela le a motseba
4: ke a motseba
3: le motsebela
4: bara ka sepa ka gota gore ke motseba ka bophara bo bokaakang ke a motseba e ka kere ditsene mo dipolotiki ra tsa tshwara dipolotiki tsa bona morago
3: o
4: ndane ra bana le gore

0: re go ma burung kwa mothapile se ga re ditorong go nya mothapile a bula ke rena go re ke ka 1960 ona fa 1960 ile a bula ke rena tsa ba re go ka ma ba re ke sa ma burung ra ba re ka go bole sile kwa ba di go ma burung kwa re a pola di a paro ke ya rena ba ra pola di a paro tsa ra ba re fa ma sa ba tuya masaka gore ra pare masaka konne
1: inkere na ku tatanda Mandela alukulwa le boneng le be le le kae
0: le re le gona ile a ke ile go lukulla mante a ga sena lukulla re ntse ke gona ona kwa go teng
1: tatengwana ke ho tsa molaetsa mo mutsumungo o ntumela molaetsa hore ka nnete tatengwana ke thaka tata Nelson Mandela ka lentjula gabela go tia la go laetsa gore o kare o kare mingwa ga 1918 hawa baba gana ba tshikinya tlhogo ba re o wena se yena ka nnete o thaka tata Nelson Mandela
0: o mpeta ka ngwa
2: ha ngwa ga kwa lena ke lena ba neng papa lena ke lena ba neng
0: na kwa 1918
1: Mandela awa ke kwele le bona kwa 1918 lenala re ba le bia ba re ba le na ke ba le na ba
0: 1925 ba le na ke ba 1925
1: ga botsele le baneng
0: na kwa 1918
2: re a leboga papa re tloga re leboga ka nnete ebile re a thaba re sane le lena batho ba e leng gore letse ba histori ya naga e re a lethabela papa le tla keteka ga botse go sasa le o keteka kae ka baka la gore ke lena bagaka gare ga bagaka ka ra ditaba tse leno ba gona mowe gae mowe le eng le medirong le ba botseng gore lena le thaka ya tata Nelson Mandela ba le fe sebaka le kgone go tlhotlheletsa baswa ba rena re a le thabela papa re a leboga batlhomphegi e tlhang ga botse a re le tlhang ga botse re a leboga ga ba le mesetso e re ke mbedi fela nko ya gona e reela e re yang le someti mageso go sasa ke letšatši la tata Nelson Mandela o e leng gore ga be a sa le gona gone jale mengwaga ga be tlabe le lekgolo be tlabe leng motho 1918 re ke bone 2020 se
1: le kholo le metse mebedi
2: me kholo le metse se tsoi
1: ke se tsoi
2: wa a yo mpo chama kae a gere ba re sa se le se o jibisha concrete re ke kenye kenye 2018 na maina gagwe wa tswa dipetlele di bitsa ka maina gagwe ke mogaka gare ga bagaka le nna benka duma go ba thaka ya gagwe go bontsha gore wa tswa gore ke eng ke sa ke emetse ba mengwa ga yana yela ere ke le sobete ke nako ya ditaba

0: ke na Robbie Malinga ane le ena ke le khumalo mona ba re so babili the two of us re tloga re le boga ka nnete ba le re getshile go dula le nna le hla bo bo malome a bana kar fan di sasa
1: ha
0: ba tso ba le metso tirke ba se meri tsaro pela ho tsha gona e riela e ri ya le semeti buti
1: eh khadi ke bolela tabengwe le wena eh re a buti sha re ke tikala tsi la tata Nelson Mandela go sasa eh tata Nelson Mandela e bile mo president wa mathomo wa thomo wa mothomoso e bile sa go gatlisa ka yena o rile ga tlo a bolela gore yena ka boena o rola modiro
0: a ithaopa
1: a seng ka gorometswa wa go pona are don't call me I will call you bele go shetsa mo lebella mo di president ka moka tse le gore di bile gona ga di a tswa ga botse lebella Thabombeki mohlompegi Thabombeki a tswa ga botse Jacob Zuma ga tswa ga botse ei ba re nako ya gago a e feta ka sesimane ba tla re thema ga go a e feta shetsa ka kwa Cyril Ramaphosa shu o bolela ke dilo ei ka baka la mapalapala e ya gago e ga botse banna goreng di-president tse di sabe le moya wa tata Nelson Mandela ga botse go diregang ke mang a neng le kwešišo a tla gore tlhalosetsa gore na ge nkebe tata Nelson Mandela le gona ba eletsa ba eletsa nke bo go le jwang re akaretsa le bomanager bo e le gore bo ba gona ba bang ba bona ba ne le bona bomanager bo ebile le ka kabineteng ya tate Cyril Ramaphosa motlhomphegi le ena wa tseba ka bo yena gore go ne le ba bang ba dikabinete ya gago ya tatetswa ga nkebe tata Nelson Mandela le gona nkebo go diregang nomoro ke
0: 0600002452 re tsa motheletšhe mong gape šwena re mo mošate re a locha
2: sese brete le ka rata mašheleng
0: a ge boe
1: ratamese
2: tlhana iprola matsila ka iso
0: crugasdore
1: lemogetse
2: monna mogolo mo a lengwana le a lebelela morago a diwela ore ke a lebelela presidente tse tsotlhe o bile le di-state capture o bile le eng o bile le eng o bile le eng mara yena le tena a sena yoo nna ke nagana goreng gore ke a lebelela sese tsena mopresidente wa rena a tsamayang batho ba dutseng ba senya ba senyang ke minister o tswa ka mo o tsena ka mo o tswa ka mo o tsena ka mo nna ke nagana gore bothata ba bone ke ana bowe ba ba potapotileng presidente ya rena mathata e ba ana mowe e feletsa e kae e affecta le ena
1: ankere wa bona boti ge o mongwe a senya ka mo tona a senya ba re ba motate tsaka se wa mo tshirusa mo iša ka kwa
2: ke nto ke e bolelang kere from sports ba o iša ka mo e o tswa ka mo o tsena ka mo e affecta process yo yotlhe batho ba ka mokaba ba feletsa ba amega gani le gore ne o na le impeachment committee tse e le goreng ba nyaka president Ramaphosa tso ga o monate mare ke nagana gore mo a leng gona ge re keteka letsatsi laeng ka re ba e tsapele ba rena ba ka dia goreng ba tshwane le yena re tlwele o tlhwa re bolela ka ba e tsapele re ka itumela
1: re le kwele bo
0: diaparela re le kwele bo dire a leboga mo shate thobela FM re a locha
3: khotso khotso se si breakwin
0: ayate
3: le kae le buti Timi Thomas ka mo we
1: ayate khotso
3: re ona moleke film on mampa ke ena ka tutuza Michael ga e ga mlepo ga mmamatsa
0: are
3: bana megabaru megabaru wa tsuba Mandela monola o ila ithaupa go kamengwa ga e mehlhano theme e tee fela a re ke a tswa jano ke a sutha ntiang le e mpele ba palelwa keng ba ba megabaru wa tseba ba na le sa bona mara kore megabaru kore ba tsofetse a ba nyaka go tswa dipalamenteng ka lebaka la megabaru fela go gana go tswa ka gare ga makhura mopresidente banna o a rena o a ithobaletse go Mandela mo a leng gona o a dikeledi wa tseba kore mo a leng gona se gore gore banna Afrika ya ka banna gore ke nna le ena gore walla a re mone ba re nagana gore walla mane gona ka lebaka la ditiro ke ba ba šetse go ditulo gore ba tswele pele nkebe ba ya jano ka ena ke a le botsang kebe Afrika Borwa e le botse e le bose ka modimo
1: re le kwele.
0: Re a leboga, re lekoile, re a leboga. Metsotso ye masomepedisiswai go swa go iri ela ya lesometetla re tšhemotheletšo yo mongwe sa yona re mamošhate re a lotšha.
4: Re a lotšha bana baka.
0: A le ma.
4: Le kae?
0: Re gona mmara le lena.
4: Nna se ke se bona go bana baka ba tseba go berekela tšhelete ke gore go duma tšhelete go ba le lerato la tšhelete ka kudu. Ke seo se bolayago batho ba rena. E tsoga o le motswadi o le hlogo ya lelapa ge o belege bana le ga e ka ba babedi gore ba bahlano ba ka se tshwane ka dipelo bopresidente ba rena ba beya batho ba e le gore ba na le lerato la tšhelete ba rata ditšhelete ba etiša ditšhelete pele ga ba le lerato la batho rena ga ba re bone a se rena boselo mara o tokwa ba re batho ba rena ba e rarena
1: ee
4: ba na le lerato la tšhelete jale boporesidente e e le wa gone jale re nang leng ena a tlogele lešoko and-e mekgaso e mentši ke rata go e botsa gore ntlolorolo ga e tswale kgosi ke bakwane o seke go ba le mekgatlho ya gane ke go be le ya keletso seo re se dumago tanki bana baka
0: ke kole ke duma go bodiša mma gore na o ne le mongwage me kae mogalaile re sa tsobolela le ena ka pele o sa ntšhaletse tlhogong thaka ya tsatsa Nelson Mandela ke kikwa ke duma o ka mogekolo o rena o ne le mongwage me kae re a leboga mma re a leboga metsotso re ke masome a mararo fela go tswa go yone e riela e ri ya lesomete ke nako ya gore re ye go phuthi re kwa dintlhagolo tsa ditaba.
5: Dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
6: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC mona Polokwane ba theletše batho ba la FM ba ka letala tše tša maareng a tše dingwe e reng ya bolesomepedi cosatu e re tla thulana le tšhišinyo ya African Bank ya go fokotša bašomi gomme ya dira temošo ya gore Afrika Borwa e ka se kgone go lahlakelwa ke mešomo ye mengwe gape. Tona ya Hlabolale ya go Dina Pule o ethile pele lenaneo la Integrated Community Registration Program motseng wa Daga Graal provinceng ya Mpumalanga Lekgono. Banna ba bararo bao ba golegilwego ditatofatsong tša go thuntša batho ka bontšhi šušumelang ya Jumbus go la Cleveland ba hlokomologile kgopelo ya bona ya baile kgorong tsheko ya magistrata wa Johannesburg. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomepedi.
5: Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo.
0: Metsotso ye masomepedisenyane fela go ya go yone e riela e riale somepedi
1: nage a re lebogesteny re tla letela ka e riala somepedi re a botšiša batheletši re a bolela re kete ka letšatši la tata Nelson Mandela ka mosasa pele tabaši re a botšiša ka dipresidente tša rena Thabo Mbeki ga tswa gabotse Jacob Zuma ga tswa gabotse tate Cyril Ramaphosa o shu o bobolela ke tedi mo bobolelago ka baka la phalaphala re a botšiša rena ge nkebe tata Nelson Mandela a le gona le be le bona o kare o ba ka ba šetša a ba fa mae lemola lemola naga ya ba gabotse le bona ke o kare go fapana bjang sewe be se dirwa ke tata Nelson Mandela se fa bana bjang le se dirwa go ke ba ile gore ba retile pele Shiba nomoro ke 0600002452
0: moteletši šo yena re mo mošhate re alo ta
7: masakole sadi
0: abebjale
1: retamiša
7: mae a kena beke e name ra go rena ka mma go rena mo nnageng ya gabo rena re pile ke batho ba go rata go khuparela pele batho ba go hlokatse ya go ba di litara tsa futsha o te futishe mabaka nga manchi batho ba mufo ba busha go ba politiki tsa di khanetse e ba sanje gore ga ba ya kwa parliament ba bontshana gore re ka ga bua nna ga ga gore na gore e be ke fetse e go gore go bele ba le tshi ba ka parliament ba go ile tsa gore e ske ba mogato wa khani e ske ba mogato o sha go pa to pe kwa le go ba khono go ka ntsha ditlhogo ga botse na ga ga borna e be tlo tswela pele ente se sengwe o ka lebelela gore ile re mo presidente ga se no se tera ba toba go tsena ka morago bona ba dipolitiki ba ba ka go busa ka moga
0: aha
7: bale naga ile ga ga gwa ngwana ka mokgona kur u dipotise gore ga botse ge bona ba re mo lefase la democracy ba ba ka go busa ba bolela lefase le fe
1: ra le go nna ideal
7: and u dipotise gore ge e le ba etapele wa bona gore tentara je ke bona ka bona ke bona gore ga go bakiwa taba di tentara go a bolana mona ga nya ga bona di tshaldi ya utswa bona go e ba sa go ka gantsi di tlhogo gore bana ga botsi mpe ke di re bola isha o ke bola isha le ba ba mo kitswana tshe ga re di khantsire re hire ba tswa permanent ba go bereka mo masipaleng ba go ya ditsela ba go ya ile mamma go ya ka mebere kwa bona
1: tate diale
7: a itshwelisa e ka ba phuno ga mongwa wa na le temo
0: a re ra le boga tate diale ra le boga o mafelo sho mo shate tsho bala fm ra lo tsha
8: o se bra ke le malo ke ni
0: a re
8: le ka
0: bona ra le
8: le bona le mama ila mo mapela han
0: a re man mama ila
8: e ba e tsa pele ba rena ba ba long ona se bra ke le malo ke ni di ba go ikhula ga e se pitinkini papa Mandela o ka ra tsela tsa maemo o di mo ga yona bona ba dibeletse dipotsa tsa bona gore na go dire ga mo fase tsa ba se sokola jang a di go ka mara ga bona papa Mandela re nke ba le bona e o ba ka go tsukutu go re nke ba modima mo kokoma tsa sa tsela ke a le bo
1: re le bo ile
0: re le bo ga re le kwele ma ba se se o ye masime pedi tlhano faelang go ya go yona e re ya e re ya le some pedi re a le bo ga ba le dutjene rena
9: Duma weekend ga Shoprite mo matshinga mararo fela o seketa go rintlola ka tsheo di sa palwego tebelo ka di 2 kg tebedi tsa Farmers Choice frozen mixed chicken portions ka 149 rand 1 kg ya Rama 37% fat spread ka 29.99 fela o reka di 5 packet di foba di tebedi tsa di Kellogg's instant noodles ka 49 rand le 2 kg ya Mac regular hand washing powder ka 59.99 fela di khotlela go tloa ka la botlhano la di 17 go fitla Sontaga sa di 19 tsa July ga Shoprite fela
5: ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
1: are nkenge re gharitleleng nke re gatleleng ka batho ka batheletse ba rena ba babedi ba ile re ba rata go kwa go tsweletsa maikutlo ra bona gore megala ya ya bontsha fa nomoro ke 0860002452
0: o thele tshwe na mo shato re ya locha
10: to bona
0: re ya bona
10: le nna se break from meeting
0: re bona le ra le na
10: a norona a re nna le go buma gore ka le lengwe la matsatsi nge le o ya mo president a the most chabeng gore ke tshabang go se go mo tshisa la bo ka bana ba go tshaba se se ntse go nuka ka parliament a go le ka go wa go ano ke di go parliament le nna go la di pele go re se go na go dira la eng go di mo na go se
1: aha
10: me ra ba rupi ona ya go la batho go di mo
1: eh
10: ya lo so mo fa se mo e go se ja ba go ma le di le ka ka tlhaka no se ai le di mo ja ba ba la bo
1: khatelelo re ne le yona re le boga botheke
10: me tangi
0: re le boga re le boga e ke ke nyekile go mmutisha gore o mara e re tshe motho tshe mo shwena mo shatira lo cha
10: re bala ka ga tshona ka
0: re bana ba le
10: ha wa re bana ke ma Afrika ma le ka mo tshwa tshwa go
1: a re re la mogetse
10: e ba tsana ka fa go mo le problem ne ke o mo khala go mandela
1: Re leboga tle ba tsheletse re leboga tsheletswa lena re na le matsetsing a mabedi matsetsi a maikhutso re lebele mafelo a beke a mabotse re sa ya go ba gatlhanetsa ba ga borena
0: le emetse ba ga bolena ba go tswa kua thabeng re thaba le lena re thaba le lena re le thabela le ketekeng ga botse
1: aga batho ba itlokomele ba ile gore lanwa itlokomeleng re kwele taba tsa goreng ge o ka tshia seno sa gago go ne le ba bang ba go tsentsha menwananwana itlokomele ntle ga re nyoko kwa ba re letlogile re le gare re thaba re ipsina itlokomeleng re a kgopela
0: Are
1: re le ba ga motho le tshwara ne ke na parapara ke mogatso go matlebyane go rialo se slabs a tshwantse tlo le ya matlhoko re lokile mabane be ile le tatila le sometsela le kgone ke la le someshupa
11: o gore sha to di tsebeng ya gago mahlakung re go bia ka ntshitse gaolo ya bokete tse nne magolo pedi masome pedi senyane gaolo ya go bia ka ntshwa ke kaiseta ke tla zungu mahlangu ra ingwalelwa ke ratabeng mai ke modiba motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng ke molebogele bza lady madira motsweletse mogolo ke aizeka selo mašila ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo pedi masome pedi senyane 4229
12: wa tsebile o bile lucky ka gore ke be ke ya mabenkeleng ge ke bona SMS ya gago seo ba re ke tle ke itse hiso ke bethe try
13: yo na mentlha marile ke sa re 2 minutes nyana mova shetse o emeng mo okere jo wa tle wa dira ka tsela
12: a no se ka wara so ke bone gore ke swakelegiswa ka pele dintshang
13: a ke shapo mmere wa mene wa baba kore ke tlhoka gake
12: gake no o renga ka ntwe e le gore le nna ke nyira at the moment
13: serious
12: ya ya gabo gake ka enyaka sofi
13: a no ere wa raloka o ka nna ne bolela gore nyaka gake le wena ore wa enyaka
12: no man sofi ke o chaela because frustane sa le baya mo go nna jo ya le ge e le gore malobanyana mokhie ke nyakile go trapanyana ne but frustane sa le baya tseba gore reka frustane
13: ora re bolela nnete tumza one rata wena
12: ke ga rata sofia
13: I know bona mme ile kuri wena one ranza pela pela pela a ni komela sokuni ndi la favor nyana so
12: anything for you anything for you
13: okay tumza
12: yeah what if you mukuta ma
13: ni nyaka ro olate move ole wa biza ne o scratch kuri o scratch o mwala gore akona boss mo
12: ai no ma bona yeah as I said anything for you ne. But then you it's a bit risky nyana Sophia bengi tjo mfeti nga risky ka bophelo baka
13: mara tumisa leko one randza engandla xinwana xinwana lesako in seketela soko se ku one randza
12: yes ka rata Sophia but then I can't prove my love mo go wena ka risky ka bophelo baka Sophia never
1: hey bana
13: saiki saba ke beke sa go tsebe gore ke gare ke a tipotsa ke re lena motho wa go nkaparela botse so ke mang gante ko ene
1: a petronela ora gore ka mokgo ke abela botse
13: ebo
1: e re ko boje petronela ke beng ke nagana gore nna ka mokgwa ke bo ke apele ka yona maabane ke be ke dlile ka maata ene a seona o betere
13: gape o tloga go nka fitšha se ke kaaaka bona gore gale ka bona motho wa go apara ka mokgo wa mokaparela botse a fetsa beeletsa ka makgoruspane
1: yowe ke modolo wa kokonnyana le ke banere ke mora wa makhometša o kantle mo tseba a botse
13: ai ke bona gore o thomile style sa moaparo wa gago le nnoši matšatsi
1: a kane ba mpitša mane na ba mpitša mane e morwa makhumetja saki
13: amba saki anyway mbotsa e le gore disciple jang ke rata ba jelo go mbotsa ka tsona tsa go investa
1: wa tsara ke ne ke be ke nna ndore re formula yana ka tsaba yo motho mo re tapa ka yona after 5 months what this is again
13: go tloba go diregileng after 5 months
1: ga no ke ra gore after 5 months ne re do ba re ke putsula mapepe re lebele da hore na morwa makhumeja o ne o gae
13: a esake na ga nna ga na gore go tloba go setse go le bokae
1: wa tsore ke ne a ke tsenya ke wa paka yona tshiletse wa na ke a tshe re ke a paka mokwane o ka bakala hore hey o do go khu do bilo ba ba o kenana hore ke ro wa banka e lo o mera ka ma yona o ntse saka yes
13: taba tsa go di ampelaetse
1: wa magala o magala ke
13: o rubile di tsekai
1: bona ke bile di ja batho ba maina o dula he maina a mata ke a paka bo fan fake
13: a esoki
1: yo
13: wa u sabulela ka banka o bulela ka motho
1: petronela fan fake
13: a taba tsa go di gala ka letswai wene aretse
1: malogo mo ga jaka
14: mela
1: ha fela o nena nakwa ka e fitlhile ke be ke nere ke fete ko go bona kwala ke boela mošomo wa lerato la
14: ampedi ya xoka ka loko wena a wa le maaka sompedi
1: kaeke
14: a bone rona le ntho o tshwenyang
1: a wanna ke tla re ke tshwenya keng kejene ke coache a e do ba re ke boele mošomo
14: my love waka o tlo fora thaka tsa gago le tšhomi tsa gago nna mpona nna ke o tseba gantle tjena
1: ke mo botsa go dingwe ba le bona bana
14: bua taba tse o bua o tshwantse ke
1: ya no wa tsho go bolela nnete wa ntse ba pele
14: ke tseba ke a kwazi ka tle
1: bona le tabelo re ya ntshenya man
14: okay bua
1: wa tsho ke kwa batho ba bolela ka montle ka mo bare ba bone Brandon a sepela lo la mosotho wa le president wa da
14: so ha na phoso mo
1: posho wana mwajaka
14: ya ini
1: o be a sepela le yena ka letjatji le lo re ga sela go ya gronya tsheko e bile ba sepela le ba babedi ba be ba ya kae
14: he kana ba tshwanela tsa mabula ba babedi mpedi
1: mwajaka
14: eh
6: ga se molao gore mogole wa a sepelele le president wada e le ba be di fela e bile ba sa e goronya tseko ke ba o tswa go mogopela mo gopetse re ba ya kae batho ba ba be di go botsa nne tona le morero e le re ba nya ka go petagatsa
14: mpedi tlhole wena o na hana wetse jwang ka taba yeo
6: ke sentse ke no bona re ka emela ka maoto nke ke nya ke shishe ke tsebo re ga botse botse ba e ke mchedi tshe go dira eng ka gore o tloga tsebo ba botsola mosotho gore ntwa e dira nga se yona ene ntongwe ga botsa no tsho tsebe gore mo mathakong ba tseba ka moka gore o no mosotho ke le president wa telelo re le corrupt o tsota ba tloga ka moka na bona
14: mara enjoy it my love gandi ha o nka le bandi ntiko ka ha ona mo le signa mfatsa
6: go joana mo ga jaka ke ka moka re nge swane je ke emelele ke nya ke shishe o bo fika le bile ke go tsa hore na ga botse botse ke nse ba sedirang le ba abedi batho ba
1: exe
12: ke mana ga le ke le ka go belela mana ke sa go hwetse mo mogaleng ma bra
1: ah itumile wa no wa trauma ma he mara wa sa rgeni ke beng ka go ile ke jikile mo droponi mo gere ke o checka lindo
12: want to see oh yeah ya ke ga le tsheka le file di off wa awa le no kitima kitima le dropo sa ke a le khutse ma
1: ah dreamy o ba ka go khutse na wena re ke ya ba ka mokgwane o wena o tse wether na
12: a mana ke shay shay le masedi ka motshela gore ne gona le di itse tse dingwe go di tshuna mo rumong so wa ntumelela ya ha iskenya go phumala nyana me bra yeah
1: mara ke be ke nandor o wele mme re go after o ke fetse o di allo je lo wa di di
12: mme
1: re go go mo ntse ka mata
12: yes it's funny cuz it's by yeah but then one second I have a better idea
1: give you
12: how about nalo na retswe maybe re parking man re bethele ke moya maybe re ka boya le mathwaini nyana ra fasa
1: wa bona yeo ya o gwa yeo a ke yana mara ke yana ye ya banyana le tshaba nyana dilo ba dilo tsinya ja chelete man
12: okay fine chef since lo rene a o nya go fasa mbra o rene wile tropong ile go dira
1: o bona man ke be ke lo checka lindo le black ne je ja bo imanyana so o bona gore ke nya go tshoma go dira ka tropong mo ntse sa ke
12: o re bona tla be re u bitsa ma 1000 ma out out ma tawo blo ma ka town
1: re go go che le to ba le ke da mo aga mo le ke badama le ke rabele ja wa balenna
12: okay so mo le chelete o ile go bona dinto o gatlile ke tse dife ko kae re gone re tseba gore ne re ka kgona go tsena go ba
1: ai ke ro jiga nyana mo Westerk Park mo le bo Broadlands
12: ha o mme ra
1: a bona ke a
12: go humira mme
1: yo ke mo ke tsone dore ke le yona bo phelo bya ga ga mo ga monna
12: okay
1: eh ka ba ka lore re go go tshe tlume e mathago ne yona a e kan tswanela
15: Ah Brandon.
16: Eh,
15: Sophia. Ha tshwara handa shem.
16: Eh.
15: Yo, kana kwa ke borregile ka rai ba re ke borega jang Brandon ya le gone.
16: Ah.
15: Nge ne yang bakela ne mo bona.
16: Hey, ya tsakeng wa ntse ke re itla man. Go di bona la nnete Sophia le na ba shetse ke thoma go borega man ke re wa tsaka keng. Na mara ke tla ke bona ke man ke wa ke bududu. Ah, o nzamile. Ah, o nzamile ke
15: ya. Ah, so ngole go zamile ka ntse.
16: A kre ke motlo mpona ne. Ke na le motho wa.
15: Ai ke tlo so go kombola sokle re ya kra le tshilela la maloba ape a ke le bale ka lona yo
16: tsana go mkhafisha Sophia mme le nna o tsebe ke re ke bona matlo ke di bona o ntshwe re wa tseba o mona o tshisa ka moleka a ke bile o ka raka ke ra khona la ka go topa ga ba tseba
15: ah wa tsama ke re okay fine e re ne tsene tabe eng gore ne tle tshimo
16: o go le mo o na le taba
15: yes
16: apo ho tsho isi
15: mission wa rena mission wa rena gra re o tla kae ka go sha ola biza
16: eish eish eish biza le yena man wa tswa Sophia ke a dula ke ana gara kerekerekere a mana ga noka wa jema
15: a
16: mara ke bolela nnete Sophia
15: brand ke serious mo mana ga no o jema jwa mo la rena le mission
16: no a ke tsore motlhongwe ke le bakala gore ke nagana the way o ntshwara tswara ka ona o ntshuna e ke jore ke ponya matla a Sophia sho wa tswa keng na ke a tlaka tlaka
15: ana ba shkwembo ntiso ka ba da ba da bantsa le zwibala e zwibala bulako
16: mara
15: go Brandon nna le wena re kwa nna gore wena o tlatla ka mission wa go shapisa ge nna ne dumela gore ke ene wena go fandela
16: ke ya kushisha mara Sophia gape biza se motho ka go tswa mfuro go yo re ke tla nama ka go matha judi ka mosha a mothola e o tla ma Sophia ene nna go ne ke phela ka naga nne ka wena mna Sophia
15: a wa nke bene sibile gore o tlo flopa ka tsela e a wa nke bile ka no bija mampane
16: mang
15: pa nani tshwe mampane
16: a wa o ka sibile ka ntwe ntwe go flopa kudu mothola o wa ga faula o tlo di hopela e tiya di o sega bona fofela godimo go tlaba tlaba shetse re go suna gana mo
15: o nya go ne bo tsa gore nete nete mampane o tlhakane tlhaba go wa ba jo
16: bona damane bona o lola bona ke re kwa simo emele mampane wa gafa o ga fast straight mona Sofia
15: Then why ba correctional service ba sa no mo tsiya ba mo ishe spetleng sa batho ba ba ileng gore ba lwala bolwetse bo baga
16: Alright
12: Ah wa man man go tlo lo ntsha ga thaga wena man
0: Mmsa ka hala man
15: Ke ngwana ke nka go roba lo busy wa tsakeng o mo phetlogano ya ka mone ka mo wa nthage ne
0: Isha wa man Tlang fetu
15: Ke tle ke
0: I'm fit to
12: I'm
0: frustrated.
12: Ai man, ke nka go robala nna. Ke neng man? Eish.
0: Tombi.
12: Ke neng?
0: Etla.
15: Ke taka ke mo mpeteng ke re wa ntshaga ke nka go robala.
0: Ke nya ka mo.
12: Ai, o ke shaka.
0: Tombi.
12: Tombi ke shaka e ka re ke mo mpete bolele nna ntuna go e bolela.
0: Okay, ke na mele nna.
12: Well.
0: Tombi zogala. Why we are guy in fit to eh mo natsa.
12: Ai, cha ba man. Ke mo ke nka go tshetsa feta ke nka go robala ke tshetsa ke. Ke bona go robala ka ya go. Okay, kidie ke go robala ka go ka mo re ya bana.
0: Mfethu o to ba hore ke snacks ke tsheka mo shago go akere.
12: No no no.
0: Zogala.
12: Ntshwe dia ngasi yo. No no. Ah, la ke to di le jo na o di nyaka kana kwa gago. Ke nna ke na le right ka.
0: Ke zogala man.
12: No, tshile nna ke o nyaka nga o nyaki. Go ai, a tlo bela ka so.
0: So tema ga mpi.
12: Ngampane. Ngampane re ke a tema. Mara ma ona ntungwe tlodi ga
0: mo.
12: Hai, lebella go re lebella kung, no go robala mong ku sha phefo. Ke ma re ga ntwe. Chaba, chaba, boela ku. Chaba, he ri ke le paila ke chaba.
11: Ala la. Go tsa bo le mpedi o se bone se phiri sa Brandon le Mosotho mo re bona ile gore o bone ge Mosotho a se pitse le Brandon ka kolo ya mapodisa go mise le tjajila ba gore go la go ya gorontseko na taba ye go tsa bo le mpedi o ya go ikhomolela go ba o ya go iutulla
17: mpedi tabe o tlo nyakisisa ka bo seriase gore atla a tlhatlhoshe moshumong re fela ka batshwara wa tseba gore ba yo mathlhatlhosha moshumong gape ka mo sepodiseng ge o ka tshwara motho a dirile bosenyi bo e le gore ke ba maemo a godimo o a tlhatlhosa mosomong o humana dimendlele sa flegodi a mašane bene sekete mosate
18: e ditaba ye mbedi a ka se humolele go yela ka moemo a bagago ka gona Mosotho yena o tlo ya kgole go ke a leboga lora lekhulene o tswa ga mašišane a mapedi
19: kaba eno bontsha botsere mbedi o ntsha ja kgakala o ntsha ja nyanyeng bjale mogale rakile aba Sofia e fake George Kgakala mbedi ana spiri Lazarus mobaya mabula very kukudre rega zwazwa
11: #66 makadi ga Mosotho le tsho bo ba le bane le bo manager khatlhelong le molao mahlakung rocks malete lenet ka sedawa o ipitsa boss lenet

0: rona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: ke nako ya gore le kgobokane le seyale moya o kwa taba golo ya letšatši le gore e go ama bjang
2: oya
1: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga ga bjale go fitlhela ka ene ya pele go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: ga e ba o tlhetše ke go kwa tše dingwe tša ditaba le bono theletša lenaneo la taba golo gomme o kgobeketše tshedimošo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: go tloga go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
4: Major General Richard Sibiri o rakilwe mošomong
1: go taba golo ya thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
5: sefetwe ke ditaba tša tabagolo le Dr. Maloko Mashamaite mošupologo go fitlhela botlhano iri ya lesomepedi go fitlha ka iri ya pele mo go thobela FM
6: re a dikgokološa bjale gona magagešo šibe betha metsotso ye tshela le tsurepa fela go tswa go iri ya lesomepedi dumelang magagešo ka moka ka moka moka moka a lena gotlhegotlhe mo lekaba le le gona dikantorong tša lena ka magaeng a lena maetong a lena ka moka a lena re a le dumediša le bao le kgonago ka matlhatse go kgona gore hwetša go marangrang a rena a kgašo magagešo go tswa dinageng tše dingwe ka ntle ga Aforika Borwa le lena re a le dumediša rena re gaša re le mo magatlhanong a mmila wa Landros le hospital ke na le o ratile ke kana gracious ke na motlhomphegi yo a filwego marapo a go tsweletsa lenaneo le nna ke nna Dr. Maloko Mashamaite ke nna ke dišago moyeng gomme re leboga bao ba tlilego pele ga rena ka moka a bona bagešo ee ke la botlhano ke tha ke bolela ke re le ketemile ka lebelo le legologologolo gobane ke ditukišotukišo tša boyamadiri le go a tsea go sasa ke letsati le legologolo batho ba taba ba ya kaekaekaekae bangwe ba ya meketeng bangwe ba ya go dira toka ba ya go dira toko Stanford ke re ke go leboga monnagešo batheledi ntle le tshenyane go šitšidita bang erile mesong ya lekgono ka makhwibi a banna ka bo iri ya boraro ba ditirelo tša maphodisa a rena Aforika Borwa ka mono provenceng ya Limpopo ba laola lesolo go parara leo ba bego ba le kopanetše le lekala la maphodisa la the hawks batlhankedi ba kgoro ya merero ya selegae le kantoro ya tonakgolo mo leano le legolo e bego e le go maatlafatša masolo a bona a go tlhatlhoba bafaladi bao ba tletšego ka mono provenceng tšenkego ga o direge selo mabapi le go tlhatlhoba ge e ka ba batho ba ue ba ka mono provenceng ba ntle le mangwalo a maleba lesolo le le be le eteletswe pele ke mokomišenare wa maphodisa wa motšwa o swere major general John Skeepers yo a bego a thegilwe ke tonakgolo Dr. Phophima Ramathuba go tlhatlhoba bafaladi bao ba lego ka mono provenceng ntle le mangwalo a maleba moo ba kgonneng go golega batho ba makgolo a mararo mesong ya lekgono fela ba bangwe ba bonetse ba fologa dikoloi le go tšhaba mola ba bangwe ba ba fologa ditaxi le go tsena sekgweng e le ge ba leka go tšhaba go golegwa Skeepers o boletse gore ba ka no leka go tšhaba empa tšhipu e rile ke lebelo motlhaba wa re ke nabile masolo a phethagatso ya molao a be a thegilwe ke lekala la moyeng leo le bego le šomiša helicopter ya maphodisa Aforika Borwa go bona gore na tsotlhe di loka ga botse ka go fase na ba re masolo a tla tswela pele dileteng ka moka tša province ya rena ya Limpopo go tswa ka province ya KwaZulu-Natal mofalali yoo a bego a butše lefelo la meriri gore salon empa a sena mangwalo a maleba ao ba ka mo nageng ya gešong o feleleditše a pšhatantšha wa tseba senyantšha tšotlhe tšeo a bego a le šomiša ka mo saloneng ya gagwe go na le gore a di tlogele ka matsogong a mo Aforika Borwa mosadi yo wa mofalali o ile a thoma go pšhatantšha le go senyantšha tša a di šomiši tša go di iponele tše dingwe ka moka go na le gore a boele gae Mozambique o boletse gore le kampe le mpolaye ge e le nyaka go mpolaya ge e le le nyaka go mpolaya le ge mo Aforika Borwa yo a lekile ka mokgwa ka kgona ka gona o se ka pheta dilo tse nna ke tago lefela tšheleteo ka ba o enyaka ka baka la go kenyako tsena ka mo ke šomiše lefelo le ka ge wena o sena mangwalo a maleba a go baka moo
7: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Ga se se khoma sa pension fela ke khutso ya monagano go ba shumedi ba mmusho ba go feta di milione tse 1.26 le go feta 565,000 ya ba pension le ba holege ke morutiše yo a khutjago morago ga mengwaga ya go aga bokamoso mooki yo a phetšego ka go tlhokomela ba bangwe pelotšong o a tlhokomelwa le yena ga se fela 2.69 trillion rand yeo e beeleditšwego ka maikarabelo Kireta tsa sekolo tse di tlogolo ke go lefa go feta 167 billion rand ka mehola ngwageng ya 25-26 fela. Mengwageng ye 30, GEPF e hlanketse bao ba hlankelago. GEPF, your investment, your future.
8: Ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela. Fela, ke gopola kobo e ka takatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko. Di-voice note tse di bego di re, o ntšheletše ge o fitlha mo o yago ngwanaka. O phetše bophelo bjotlhe bja gago o ntšhireletša. Le ge o se sa le gona lefaseng, tšhireletšo ya gago ke sa ekwa. Ke a leboga mma.
9: Tshepa Capitec Cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago. Capitec Life Limited ke life insurer yeo e nago le license. Ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano.
5: O theleditše tabagolo mo go Thobel FM le Dr. Moloko Mašamaite.
6: Ke nnete ba tšhelete ya re tsweleng pele ke metsotso e lesomepedi go tswa go ira lesomepedi bjale gona. Bontši ba dikgoro tša mmušo go tele dikhamphane tša go ikema goba dikhamphane tša private le batho fela ba gare ba idukišitša letšatši le legologologologologolo la go keteka matswalo a moetapele wa mathomathomo wa pušo ya democracy ka monono nageng ya rena ya Afrika Borwa mogo Dr. Golihlahla Nelson Mandela go sasa monna yo wa leloko la ga Madiba o belegwe ka letšatši la lesomeseswae kgweding ya re lego go yona ka ngwaga wa seketemagolosenyane lesomeseswae ka provinceng ya botlhabela bja kapa motsaneng wa o bitšwang Veso monna yo o phetše nako e telele mane ya bophelo bja gagwe e le mogolego wa dipolotiki yo a feditego mengwaga ya go obelela 27 a le ka kgolegong kua Cape Town le ka setlhakatlhakeng sa Robben Island morago ga gore dinaga tša lefatshe di laetše thego ya gore monna yo wa Mandela a lokollwe nnete gona o ile a lokollwa ka letšatši la lesometee kgweding ya February ngwageng wa seketemagolosenyane masomesenyane ka morago ga dikgetho tša mathomo tša democracy tše di ilego tša swara ka la 27 kgweding ya Aprele ngwageng wa seketemagolosenyane masomesenyane nne dipoelo tša dikgetho tšeo di laeditše gore mokgatlo wa gabo wa mokgatlo wa African National Congress ke ona o thupilego dikgetho tšeo ka palo ya godimodimodimo e lego seo se mo dirilego gore a kgethwe ntle le pelaelo bjale ka moporesidente wa naga wa mathomo wa motho moso morago ga pušo ya kgethololo ya semorafe Madiba o beilwe setulong sa boetapele bja naga e ya Afrika Borwa le go tlhomamišwa semmušo ka letšatši la lesome kgweding ya Mopiti gore kgweding ya May 1994 o tlogetše maemo a boporesidente ka khutso ka baka la bogolo ka letšatši la 14 kgweding ya June 1999 ngwageng wa seketemagolosenyane masomesenyane senyane o tlhokagetse ka khutso a le ka Johannesburg ka letsatsi la 5 kgweding ya December ngwageng wa 2013 a ena le mengwaga ye 55 a re ye magagešo re mo gopole go sasa ka letsatsi la gagwe la matswalo le go dira toko le go thuša bao ba selago ka la boduta e le ge re bontšha seo yena a ba a se dira bjale ka moetapele mošireletši wa setšhaba advocate Koleka Xaleka o tlhele a lokolola pego ya gagwe ya mabapi le dinyakišišo tša polokego ya dijo kulukulu tse a di dirile go ka province ya Gauteng ka me ba spaleng ka mo ga Gauteng a Gauteng e tshitwile go phethagatsa melawana ya polokego ya dijo o rile province ye ina le fela ba tlatubi ba dijo ba di percent le masome tsa re mola ile gore gore ke lebella di spaza shop je di leng gona ka tropong ka ka Gauteng ke je di ntshukulu tse ile gore di percent tsa tsona fela je tlhano ke tsona di be di bontsha go ka di rekisha dilo tsa maleba a re go mele
3: Thobela FM e kitika murutishi ramlao mulwela tikologo mogolewa mongwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: re gopola mogale Rolihlahla Madiba Nelson Mandela Tobela FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya Thata Madiba Tobela FM moshato wa tsebo le boithabišo o theleditse tabagolo mo go Tobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
6: a di tobile magage shore na mme re re le ka tsana sopose Peta metso le sumetse la go tlhago iri ya le sumepedi magage shole nna no le tshomile bela gona ke le botlan nnete madume rena se mmusho tshewe re le dumedi sha bobedi ba rena ke setlhopa sa batho ba babedi ile go o ratile ke kana ga mmogole Dr. Moloko Mashamaite rena le lena magage sho botata ba bogone bile re luma ge le be ile tsebe le thilile nna no le ka mogole tsebelang ka gona ke le buditse gore ka mafelo a beke o tsona wa tswa ke ke di ntshukulu tshe ile go dinya gore motho wa dilokise nna go esa le gona ke na le kholofelo ebe e tletse go ya gore le dibe yakantse ka tshwanelo magage batheletse go sa sa ke letsatsi la matswalo a moporesidente wa mathomo wa puso ya democracy ka mono Aforika Borwa e le go Dr. Rolihlahla Nelson Mandela bela kae ke le bontshitse le rena re le gopotsa gape-gape magageso gore e le go thusa ba bangwe ba e le goreng ga ba kgone go ithusa ka bo bone magageso metsotsong ya lena ye masometshela supa e le go le taba le e dira go sasa efela rena mono le khono mo la no le la rena magage tshe kgethile gore nke re tlele ka ntenyana ga nyane re lebelele province ya rena ya Limpopo mo go tlelela go dipelaelo mana tsa bokamoso ya bashumi ba bantšintši bao e le goreng bashumi ba ba tshwere matogana a bona ka meepong bjale ei o ka re o na le mathata a gore ei tlhokomelang re nyaka gore re emise mošomo kore re nyaka gore re tsweletso e emišenyana batheletse se se taka morago ga gore batheleta ke le boje nnedise se se taka morago ga gore company ya moepo ya De Beers e tsebiše gore e rera go emiša tsweletso ya yona ya taemane ko kua moepong wa Venetia mengwaga ye ka bang ye mebedi company ye e re se se tswere sepheto sane se gabotsebotse se tswere ka lebaka la go fokola ga mmaraka wa taemane le go nyaka go fokotsa ditshenyagalelo ge ba e sa rulaganya leswa dipeeletso tsa bona gore na dilo tsa bona ba di sepetse bjang moepo wa Benešia ke ye mengwe ya meepo yo mogolo ka mono nageng se ka baka la ge motho mongwe ba kgona go tsweletsa dipercente tse masome nne 40% ya ditaemane tsa naga ye gomme o fa batho mešomo batho ba go lekana dikete tse nne magolo a mane go akaretswa le bašomi ba dikonteraka ba bašomang le moepong le ge di-bs e gatelela gore ga e tswale le moepo ka mo go feleletsego eupša e emiša tsweletso nakwana ka go ba bontšhang ka gona ba romedi le tsebišo ye gore re nyaka go dira sela ba se bitšang section 189a ya molao wa dikamano tsa mešomo yeo e bula go ditherišana mabapi le go fokotswa kwa o thoma go bolela ka go fokotsa go tse gore re bolela ka bokamoso jwa motho o fokotsa mešomo ya batho ba go lekana 2014 se se akaretsa ke le botsa nnete taba yane ke e bolela e akaretsa bašomi ba go lekana 134 ba moepong wa Venetia le ba bangwe gape ba masome a seswae ba DBS ba ebitsa DBS slide holder sales South Africa nkemelenyana ke tlo ba re boledišana le bao ba le dutseng kgausi magageso ka morago ga
3: alala monyetla
10: Kashu, Moka Valisabata, Sawi Topela Seteka, Sa 2 million rand ka Standard Bank. Let Jabu Kela Chatika Chati, Utsenela, Ula account Efi Ubayefi, Yama Swanedi, U app Ubalikaleng. Ushechi Uli customer Standard Bank, Ona ya online, we marishete Standard Bank Connect, Huakacha Matsenelo Parishan. Standard Bank to Mutehi was Simulao, when it's over Chahuliama to Chanaga. Standard Bank Moabi, one what is it? What did you tell the Telemukitana? Ona Lady Pialano.
11: Hwetša Spa Super Savings. Mabenkeleng ka moka, a ile ye nngwe le nngwe tšatši ka tšatši. Bjalo ka 2 kg Sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela. Goba 5 kg White Star Super Maize Meal ka $49.99 fela. Bjalo tšeo ke di Super Savings. Ditheko tše di thoma ka di 8 go fihla di 21 July. Ge stoko se sa le gona, ga Spa fela. Go na le dipeelo.
5: O theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
6: Itakela bo jeng nnete engwe she ya o tlhoka bana ba phefo. O ka sebolele ka meepo. Wa sebolele ka mogatlo wa bosetšhaba wa bašomi. National Union of Mine Workers. Ka boripana magagetse. E setse e ganeditse maano ao le kwang ke a bolela gore batho ba ka tsa ba fokotswa le go ba le khuetso e kgolokgolo go bašomi malapa a mantšhi a ka tla tshwara bothata bja diatlhogong. The BS e be e tseba gore mmaraka wa ditaemane o lebane le mathata gomme e be e tshwanetse go ba e boledišane le bašomi pele ba ka tšea sephetho se baleng ba nyaka go se tšea sa mengwege e mebedi. Mokgatlho o gape o gopetse kgoro ya bosetšhaba, ke bolela ka nna momo, ba gopetse kgoro ya bosetšhaba ya diminerale petroleum ga mmogo le kgoro ya mešomo le mešomo go tsenelela go šireletša mešomo ye e le go kotsing ya bašomi. Nam e re e tla diriša ditsela ka moka tša bona tseo ba ditsebago tša semolao le ditherišano ka baka la gore ba ikemišeditse go rerišana le moepo go šireletša ditokelo tša maloko a bona e le go bona bašomi. Ka go le lengwe, the Democratic Alliance mono Limpopo e re e tla bitša kgoro ya bosetšhaba ya methopo ya diminerale le petroleum ga mmogo le kgoro ya tlhabollo ya ikonomi ka tikologongwe ya boedi le tikologo ya boedi gore ba ikarabele pele ga komiti ya lekgotla theramelao le go rena banna dikgoro tše di tlhalose magatlo ao di tla tšeago go šireletša bašomi ka gore e kgologolo mo ko šireletša bašomi gore bašomi ba sekata ba loba mešomo le dikontraka tše le ka ba di le gona. Atšhele di Democratic Alliance e re mathata a mmaraka wa ditaemane a lefaseng ka bophara a se taba ya ka mono Limpopo fela e re kgoro ya methopo ya diminerale e tshwanetse go lekola khuetso le e ya go fokotša le go netefatsa gore lenaneo la tlhabololo ya setšhaba le tswela pele ga botse magagešo. Go tswetša pele taba e magagešo re nyaka go boledišana le mmoleledi wa bosetšhaba wa the National Union of Mine Workers Lupet Tšhilwane. Tate Tšhilwane madumešiago, re a le dumediša motlhomphegi Thobela.
12: Tobela,
6: le bona kwa re company e shumisha economy ya le ka lebaka la go fokotsa mešomo.
12: O tlogana go le jalo ntate Mashamaiti, seo re kana pa re tlogana re se bolela re sa metšhimare pele goreng se ya diragala bjale ka se sebaka ke gore re le mokgatlho wa National Union of Mine Workers re tlogana re napa re swabileng ko go feta molomo especially ge se diragala ntle le dipoledišano di stakeholders tseo di leng ka gare ga meepo.
6: Le bontšha mo gore go fokotswa ga bašomi ga se tharollo ya ka lenane, ke magatlo afe a motlho mongwe le setsego le a beile tafoleng nakong ya ditherišano tša lena go leka go phološa mešomo e mekakakakakaka ya batho banne ga o ke a tseba gore le ka sedile fatshe le le nama.
12: Ke nyaka gore batheletsi ba kwešiše gore jalo ka mokgatlho dipoledišano di kile ka ba gona mare e ise dipoledišano tse e le goreng di lebantšhitše yona decision e tse reng ke yona the BS ya go retrentša bašomi ebe e le dipoledišano tse e le goreng e le tsa go kokeletso ya megolo fa o le goreng ge ntse re boledišana le bona lona lentšu leo la gore if le gore ba tla kgona go fa ba shume meputswe e leng go godimo ba tatlogana bana pa ba felletsa ba shume ba tla ba lahlela ke meshomo and seo ke se le gore se direwa ke di company tse dintsi na ka bophara jalo jalo ka rena re le ba mogatlo wa NOM re bolela gore re tlo lwantsha sephetho seo le goreng di BSC e se tsere ke bolela le wena so dipoledišane setse di na re thomile re dula fatshe re ledišana le bona re ba bontsha mola le mola ba re bontsha mola le mola so kgatlhego ya rena ke gore bašomi a ba tshwanela ba latlhegelwe ke mmereko and nka feleletsa gape ke itse re tshwanetse re kosise jale ka tšhaba gore mošomi o tee kwa mining o kgona go tlhokomela lelapa leo le le goreng le na le palo e more than 10 o kgona go tlhokomela family e le goreng e na le bana e na le di-relative ka gare ba le goreng ba lebeletse yena gore mafelelong a kgwedi go be le borotho kutafoleng seo re ka setle ra se dumelela jale ka mokgatlho and re bolela gape re re mabaka a ba ntšhitseng ke mabaka a le goreng ne ba tshwantse ba ntšhitse gale fa o le goreng jale ka mokgatlho o le goreng o na le experience e golo go ditabeng tse tshwanang le tse nka be re ile ra bontshana le bona ra kgona go bontsha ra kgona go avoida yona situation e rileng ka gare ga yona gona
6: bjale e ke ke a lekwa ntate tshulane e fela go tsa ke gatlha ke taba ya gore a le thomi go tshwana ditherišano le batho ba dipoledišanong tse le fela le bona ka tsona go na le mongwe o ile wa tsena section 189 gomme lena la reng ge le kwa taba ewe
12: seno reng se na le go diragala ntate mašamaite ke gore ke ntse re boledišana le bona re ya re tswere di-demante tse e le goreng bašomi ba dinyaka for instance mo tlhatlhosong ya megolo so go dira se ba dira gore ba avoide se e le goreng bašomi ba se nyaka di-percentage tse e le goreng bašomi ba dinyaka ebe le matshosetso a tshwanang le ao a gore aa gape ge re ka fa bašomi di-percentage tse so go rare company e tlotla e fokola and ke se e le goreng jale ka ge ke boletse e berekisa ke especially tsona re meepo gagolo and ke batho ba le goreng mong bašomi bona ba ba tsea letlhogong bašomi kore ba ba šomisa gampe fa o ka reng ke dipampiri tsa go a toilete ka tsona so re tlogana re napa re ganana le seo le goreng gona jale ba ikemisetse go se dira and re tlo lwa le bona go fitlhela mo le goreng
6: ke tshwenya ke taba ya gore kgoro ya metlhopo ya diminerale le kgoro ya mešomo okare le yona e tshwanetse e tsene ka gare ga tabe ke nyako kwa rona ke magatlo afe a ka piana ao lena le le go National Union of Mine Workers le nyaka go dikgoro tse ke fetsang go bolela ka tsona di a tšee godimo ga ditherišano tse le nyaka go di tshwara
12: ka se sebaka ka ge ke boletse ke re ditherišano setse di thomile fa le goreng re kopana especially le yona di-BSC tse re kopane le yona re tla kopana gape le yona dibekeng tse tsago and re dirile kgoeletso e le goreng re dirile gore re gopela gore ministera wa mineral resources mineral and petroleum resources e leng yena Kwete Mantashe le ministera wa labour a nke ba kene taba tse ka gare ka jako gobane se e le goreng se tlo diragala se ile sia bašomi ba le ka kganegong e nngwe e kgolokudu e le goreng bjale ka ge se baka re bolela ka sona palo ya tlhokego ya mešomo e ko godimo kudu so tshwanetse ba noema ka maoto ba bone gore ke eng se e le goreng se tshwanetse se dirile
6: go ya ka lena ke ya kgolwa mo lenyaka di-BS e phethagatsa maikarabelo a yona a tša leago ke bolela mo ka taba ya social labour plan ya gore na ge le moepo o ejale o le ka lefelong le o leng ka gona gana ka mowe mmasepaleng wa vembe go a bonala gore batho ba ba šoma ba šomišana le setšhaba ge le lebeletše lena
12: re ka tlogana re napa re bolela gore tseo ke tse e le goreng ke ditaba tse e le goreng di gantši di a di-involve-a wona mine le setšhaba seo le goreng e ba e se operata ga a sona ga re nape re tsenelela kudu moo but e fela re na le go a re dira yona kgoeletso ya gore mo le goreng mine o gona setšhaba sa fao a sa tshwanela se safare and ke nyaka go tlaleletsa gape ntate mašamaite ke gore seemo ka seemo se rileng ka gare ga sona especially le yona CPS re lebeletse gore dipolelo tsa bona ba re ba nyaka o yaka gore ba no dira di-decoration a ke se re ka e bia jang ka sepeng ba re ba nyako emisa moepo mengwaga e mmedi ba sa ntshe gauta gore e ba sa ntshe diamond e ira goreng ge o le motho o ra goreng nna re itsere ga botse gore ae bane ba ba tshela mapolomonyana di-rosukua godimo ga mantswe a bona ge ba re ba nyako dira seng goa ka mogolo o reng ba ikemisetse go dira ba nyaka go kwala mine completely and gape re re di salary tseo tsa di-manager tsa bona di-executive tseo tsa gona mo di-mine ke bona batho ba le goreng ba tlogana bana pa ba humana tšhelete e ntshi
6: kuruee tshwaretsena ganyane ntate tshilo ganyane fela ke fete mo go stanford shon ke moka o tla feleletsang lefoko leueng

0: Ababa motsebang bokaone ba mmitsa Brasil. Ya Sipho Cecil Peter Mabuse ke ne leng gore bona are burn out. Ko sa ke tsirona e go gopotsa kae ka bakala re ba bangwe ba gopotsa go mora gora gora gora. Ya ko re kana ka radio le bua. Bona batho ba sa bathaka di bang bang batho ba sa bathaka di pepe batho ba sa a ke tsire di ball bottom di sa le gona na ba bang ba re di sa le gona mang go di a bua di bua ka mogho mongwe di bua ka maina gore le a gore ke ka mogolong re rena re tsina ka ona mino re lebeletse letsatsi la go sasa letsatsi le leng gore ke letsatsi le legolo letsatsi la tata letsatsi la go dira go loka mo e leng gore thobele fa metlhabe le ka kua mmapela yo go tlabe go le bose re setse re bone batho ba bantsi ba e leng gore ba thomile go dira go loka ba bangwe ba penta ba bangwe ba tlhokisa e ka ba maokelong e ka ba dikerekeng e ka ba kae le kae na wena ke eng se e leng gore wa se dira godinge re lebeletse go dira go loka ba bangwe ba re bona ke tlabe ke keteka matswalo a ka le bana ba go tlhoka kae kae le ga eng la bona o mongwe re ke tlabe ke keteka matswalo a ka le bana ba e leng gore ba phela ka kankere ka kua bokelong o mongwe re ke tlabe ke keteka matswalo a ka le bana ba e leng gore ba phela ka bogolofadi kae kae re sa le gona fao Pastor Bridget Hawkins, go bone o tshwere mopo, shi, ke birthday girl motho wa go la letsatseng la lekhono, o go logologole, go bone o tshwere mopo e fela ka re bo sa tlhokisi tsona, ana mola, ai, moruti mpotse gore bo o dira tsona ona mola, ba bana gore awa, moruti re le feng le no koropa ngwana mo, na pele re fetsa moa itshaile. Masadingele lwana ke letsatsi la gago la matsala letsatsi la le kgone gologolo go na le baruti ba bagolo Pastor Bridget Hawkins o gola gape le Thabo wa mo Afrika ngwana Margaret le Simone lena a se lena le nosh ba di 17 go na le ba bangwe ba e leng gore ba mo ba leng gona ba kgone gore fitlhelela gore ba re botse gore ba gola nna ke ka fa o re tla reng mo go bona kare legole le se ka dumelela motho go le sentsa letsatsi la lena la matswalo
1: malemi a o fapana Sechaba lena haeti Toro ya tata madiba Ichola pele goba mushumo wa rena Tobele FM Ikitika kwidi ya tata madiba Tobele FM Mushato wa tata madiba

0: njani uhlele khoneni abuthe uputisho mandoza ke leng rona o sentse gore o e yarabe ka bakala gore batho ba ema ema ba dira go loka ba re motho ke motho ka batho aba re fela gore o dire dilo tse leng re wena ditlabe di dira gore di thabishe wena go ba di dira gore batho ba go dire dilo tse leng re batho ba tlo go opela tse leng motho a re yo wa tsaba ka Mandela Day ya 2026 ge nkebe ke ska kopana le bo mama nkebe ke simokileng gona nna ba tsa ke kopane le bo Chaplin Masingi ke kopane le bo ntate Mogale ke kopane le bo Os Emily o mongwe a re na ena ke bone mango ko baby ka bolela radio ke gopela go dumedisa mosadi Os Emily dumela
1: ke rata go dumedisa batheletse ba thobela FM ke dumedisa batho ka monga ke re thobela thobela se simang koko
0: Os Emily dumela
1: ke dumedisa mogolwaka
0: o sharp
1: awa mlatona o
0: Chaplin gane Os Emily o renga thoma mpledisa ba formal
2: ke bona le serious
0: hey ke tshogile go ke mmusheletsa gape ke re Os Emily dumela
1: gape re tlo dia dilo tsa mannete re sontse re re na me re nwe ba ga botse re no ba se
0: ke mangare le Mandela Day ya re ketike re ka fa fa fo mo yana ile ya go ya go bale le sego ka gare jo peta bola
1: wa bona se simang go wa bona ya lenyaga ya 2026 ka se ka kutswe le ntula se ja tlhapi re re special e ghetherile a ena me tswana le tshedingwe tshe re bileng le tsona mengweng ya go feta
0: a bona o sepela le dikaka patse pedi tsa banna ba ile ngore ke fetse go bolela maina bona re tshwere ntate Masingi ka re tshwere ntate Mogale nko re botse gore na Mandela Day ya go iketeka kae ka pakala gore gona le men's forum ile ngore batlatla ba tsenella mo go yona ka mora go nyana
1: Mandela Day re lo isorela motseng wa ga digale wa go shedi gale
0: okay
1: ga mmadiga mo ba go bitsa gore ke mmadiga
0: mhm
1: ro ba re le mo go sasa o thoma ka ireal sume go tla ba gona re le gona mo le batho ba ile goreng re tla ba re a collaborator re tla ba re kopane le bona ka moka rena re tjwa humana people to people in South Africa ka mo le Mpopo province re partner rile le batho ba le Mpopo Chaplin le Mpopo Men's Forum rena le ba SAPS rena le ba sadiba le ke ba ka botsa Mr. Masingi gore ke ya barata National Council of African Women ke ba ba le gore ba tumile ka botse feka mogare tla ba rena le ba Capricorn District Municipality re ba ba diragatse ba bang Polokwane Municipality le ba Old Mutual Mankweng Victim Support Center Mankweng Empowerment Program Matlhasedi gap gap re tla ba rena le ba fearless voice le ba bangwe ba bang chinchinchinchinch
0: ape le tloga le memile mo ka bakala gore wena o bolela bjelo ka Os Emily mathabatha bjelo ka modirela le ya gwa ke okay ba ile ngore ba ka ba mothlomong re batsetse o so ba bale ba skareng ka bakala ratse gore le polelo re go bala ke go tlhola
1: ka nnete
0: ba batse bangwe re ba shumisana le lena ba nona pa batle ka makatana mane ona pele ona molaka a ga digale le mema bomang le bomang ba bang ba tla re nena se ba re memi ba memile ba ka mshatefela
1: re mema mang le mang o tlhomongwe re ka no ge re ka ghetha gore mema batho ba itseng phethagatso ya modiri wa rena ka segwana gale a re go peleng gore motse wa ga digale re ya ka motseng wa gampesi
0: okay
1: wa gampesi mo ile goreng batho ba ituletse ka gare ga ngwako o sina marulelo ge bosego le mosegare go bona go tswana so motlhomongwe ge re ka tlhagola re bitse mang re bitse mang o mongwa ka no tswela ya ba modira go loka a feleletsa motlhomongwa a ino ra wa ge le nna nka no ba re ka morana tse pedi tsa go ba le marulelo ka re dipula le diphefo di felela go dimoga bona ba dutse ka gara nko wa ngwako wa ranta bola o ile goreng o ruletse ka majwang mara ga sa lego
0: re a boa
3: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
4: Oh, ke sa shumisa sasa Gold Card. Libaka,
3: le tjati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
4: Awi, ke ba ke nagana gore nako e sa le gona.
3: Awa mma, o e dira gona joale pele go tlala. Go fetola ke mahala.
4: Ke hloka eng?
3: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
4: Go lokile. O sanetse go nthusa go gwetla lefelo la gausi.
3: Go bonolo. Lechacha *120*355# Na o sa shumisha sasa Gold Card. Fetola la go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN go ba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.
5: Ke lo duma weekend.
2: weekend ga Shoprite mo batjeng a mararo fela o seketa gore ntlo la ka ke o di sapalwego tebelo ka di 2 kg tebedi tsa Farmers Choice frozen mixed chicken portions ka 149 rand 1 kg ya Rama 37% fat spread ka 29.99 fela o reka di 5 pack di fogo ba di fetse pedi tsa di Kellogg's instant noodles ka 49 rand le 2 kg ya Mac regular hand washing powder ka 59.99 fela di khotlela go tlwa ka la botlhano la di 17 go fitla Sontaga sa di 19 tsa July ga Shoprite fela.
5: Dalstrom, provinceng ya Mpumalanga. E khumuletse irile tu. Re khumane go 87.7 go ba eponya gago ya SABC Plus. Tabela FM. Moshati wa tsebo le boithabisho.
0: A ke tsebele FM ke moshati wa tsebo le boithabisho. E re go arabe chiplet. O tseletse nna. Ke go araba e batseletse ba sa tseng gore putso gona e reng lena batseletse ne o kwang fela gore o tseletse nna gore mang le seka tshwenyega le masepediti fela re jalo go irele yo bedi mo e leng gore re tswela pele re e boledišana le modirela leago ke Emily Mathabatha re lebeletse mokete ko e leng gore o tla bologona gona ka kua ga digale ka molammadiga re lebeletse lapa la kampetsi le e leng gore ke lone le leng re tlabe le fiwa thuso ouse Emily a re tswele pele nna ena ye ke nyakang go tseba ka gore ngwakuo o bolelang ka ona wa maloko a kampetsi o e leng gore ga one marulelo ke maloko a makae a lapa e leng gore a dula ka moka gare ga seemo sone seo
1: ke maloko a matlhano ke mma le bana ba bane ka mokana ga bona o re reng ko mogolo o na le mengwaga ye lesometharo
0: yo
1: ke ena o reng ko mogolo ka gare ga bana bao
0: ge e le gore go na le batho ba e leng gore ba tla tla gona ka kua ga digale go sassa ba tlo thušana le lena le dumao ka re ba ka tla leng le eng gore ge le boela morago le re kete ke le Mandela Day 67 minutes ya rena re e dirile e be e le gore batho ba le bana le legae
1: se se mangko ke go kgetha ke go tlhaola ke tlhola ke bolela polelo o sa fetsa go e bolelang kgapelo ya gore re tlhwarelela re a sokola goba re a tlhaka go na le batho ba ba leng dikogo magetleng ba ba tlogang ba kgaola pelo so re kgopela gore mang le mang o e le gore o ithaopa gotla a ka tla a tsentšhaletso nna tumo yaka ge nkebe ba le botsiša nna gore na o bo o duma gore go ka diregang e be nka duma gore go ka ba le motho a ka no o tla no ba agela ngwako le ge e ka ba ka morana tše pedi fela tša marulele gore ba kgone go tšhabela phefo le dipula because re lebelele gore go na le ngwana wa 2 years ka mo go na le ngwana wa 4 years go na le ngwana wa 7 years e se ke tlhalositse gore o mogolo o na le mengwaga le sometharo
0: a re kwa gore ditiragalo tša letšatši go thoma mesong go tlo thomiwa ka eng go fitlhelela mo lereng a e beele gona re ikgathile tema
1: re ile o thoma ka ditumediso le go itsebiša ba re fa purpose ya letšatši gore go a e re tlile mo ra go fana ka dimpho re ile o fana ka dimpho tša go swana le diaparo dijo dieta le tše dingwe tše e le goreng re tla ba re di swere namile re ile o kgopela di-stakeholders or maloko a tla go ba re kopane le ona ka moka a fe mantswi motlhomongwe a thego gore ba sekanyama tšatši le lengwe go tla kgonagala then re fetse re dire ditebogo ge e le gore go tlhokega gore re ka šomiša le matsogo a rena re ile a šomiša ka go sassa
0: bo Chaplain Masingi ba tlabe ba neelana ka bokgware ba bona ba go sepetša modiro
1: ba botswe re re tlhatsiwa ke
0: tlhaphanyana
1: no ke nnete a kere ke bona banna banna gape ke ba eta pele ba file maatla go tlhokomela ke no ba gore bano ba ile gore nako ngwe ba ne go ne o timelanyana mara go nata mara se re se tlhaphang ka bona ka baka la gore re tla ba re etile ke bopapa pele re ne o nagana gore aowa mošito o tswela pele
0: ke re le ge ke thoma ka re re kete ka Mandela Day ebile re tlabe re tshwere men's dialogue meketeko ye mebedi goba mekete mebedi yo o diregadi ga digale ka moka ke nyaka go tsena banneng gape gore ba kgone go
1: tlhopolelela ke tšhaba badite
0: a ke go kwele
1: ka banneng ka sebatame
0: a ke go kwele go na le batho ba e leng gore motlhomo ba ka nyaka tshedimoso ya go feta eo o mongwe a re ke tshwere sekotlolo sa go tlhapelang ka setlišana o mongwe a re ke tshwere disepe ke diša kae ba kopana le lena kae assembly
1: ba ka leletša Chaplain Masingi mo nomorong ye 082
0: o mongwe wa sefa-sefa motlhomo gore Chaplain o gona ka sekgao se thuša mo
6: ke a leboa ke
0: 072 500
6: 8 9 8 3
0: okay ke ba ile ngore ba tshwere se seng ba nya ka go thusa ka sona ka kwa ga re gele go sasa
6: ke ne
0: re ne pleletsa le gona mo chaplaini masingere ke tseneng go lena le ntate Patrick Mogale re go re ka bele gore ntate Patrick Mogale ke professional nurse a go re tshwere mafapha ka mo ka feletse ge ile gore o tlhoko ka re o nya ka gore le tlabele le ka batho di sukiri di high blood le tshe ka mo ka go sasa go ba le tlabele ditlokometseng ape mabane be re bolela le batho ba bang mo bokete kang gona thobele fm yang ba re go tla bona le di chef aba ji di jo fela le na le tlabele le tester eno nka rabelang e opela ga re tsenelela
7: tlhola ba theletse e a ke nnete e mafapa ga mo ka taba lo kwa a di khale e le di testi tse di taba di le gona
0: ah ke be ke nya ka yona yeo ke ka mkhono ngore re tsana gona ka gare ga men's dialogue Capricorn District Men's Dialogue ye lengwe re lebeletse fa gore e dirwa ke Limpopo Men's Forum ba kopane le goro ya tsokolo ya bagolego ka mo ba tla bolela le mafapha mangwe lengwe re bana lona dikakapatse tshipedi go botsa gore ke na le tsona Chaplain Masingile ntate Patrick Mogale ke ba ile ngore gona bele ke nya ka gore ba hlalose napang le dimirishimba tshele tshe batho ba le fa mo hlere na peretsene ntabe
6: ke a leboa ba hashiba 12 FM ke re dumelang ke Chaplain Masingi wa lena wa ka mitla wa dumedishang mo ke ntse ke sa tsamaye ke le tee ke tsamaya le bontate Mogale from Humana People to People South Africa
0: HPPSA a Chaplain Men's Dialogue nna pa le re botse ka yone ke go sasa le tshwarela kae morero mogolokeng ka baka la gore re no fela re ekwa ba re banna ba go betse ka mo mogopolong ba go batla ke rena basadi
6: ke a leboa se se mang go le batheletse dialogue ya rena e ka di 28 tsa July kgwedi ya na ngwaha wa na wo wa 2026 ona ka mo correctional service mo e lore re tloa re memile batho ba fapafapana se se mangkuku re memile di department tsa reta ka moka gore banna we itlang re buleleng mo event year partner le batho ba tshwana le bo correctional service bo aganang men cluster forum re ne le di forum tsa rena tse dintsinyana tsa di locally mabane re kopane le engwe forum ye e le gore ke ya ka mo bo le boa kgomo ka mo e bitsiwa gore ke botlandota mo e le gore ka tšatši le la di 28 ba tla ba ba e tla ba tlo botla re ke gore ge ba botla a majwang mešate ya rena re tla ba re ene le mešate ya rena ka mo correctional service mo e le gore se se mangkoko o tloa mo furu ka 8 o'clock re tla ba re dutse fase ka golong re briefana
0: Okay.
6: Re fana briefing gore ka 8:30 ka gore ba re buketse ka mo diseleng tsa rena. Remember ka kwa riang ke ka torongong e re o bitsa ka speedy ke mo ile re o dutse ba golegwa ba bantšhintšhintši ke ba bantši se se mangkuku ba ka fita bo ma 1000 something maybe ha nilwa le ka no ba ile 2000 o ya ka dipalapalo tse e le gore di tletse ka kwa dikgoro tsa rena tsa di golego di tletse
0: Yeah.
6: Mara ka mo correctional service ona o tletse la o shisha ka gore basadi ebile ga ba sana space ka mo ke banna fela so mara re gopetse gore re gopela gore ka tšatši le la di 28 re yo tsena ka kwa diseleng before ro dialoga re dula fase re le banna re bolele e bane re bone ka kwa re ka kwa gore banna ba ba beng ka kwa ba dutse jwang le gopolo gore o ne le banna ba bangwe ba e le gore ge re bolela ka torongo a e tsebe mara ha bolela le go ntle o tla kwa re ke tla go bola ka go banditela
0: ya
6: se re nya gore ba he ba bone he ba fetse ba etla ba tla dialoga re gore lentjulela la ke tla go bola ka go banditela ka nnete o tla tšwela pila sa le bolelana so re ne di department tsa rena tsa go fapafapana se se mangkuku ba ile gore ke ba thege ba rena le mamotlhawane re tshwere mangwalo re eta re ntse re a sepitsa mo batho ba o tshwana le ba dikoloi ba o rekiša dikoloi ba dishopong tša dijo jwale le jwalo gore ba kgone go supporta banna ka tšatši leue ka gore banna ba lla se se mangkoko ba re ga ba tlhokomelwe
0: Chaplain re tlone tswela pele ka yone ke nna le wena re ketimele go stand put wa ga mahlho re ke gore ka iri ya boraro re ya go tsheletša dife gone bele ke dintlha tša ditaba

0: ka khone majiba di khwetse fa ke safisha
1: ke ya le bo gamrela ka mura wa tlhopa sa Kaizer Chiefs ba sika mako o khwetse gobalo papading ya segwera gatlhano le Alkaloid o motsilene wa bua mo gae Moraluki wa naga ya Poland Robert Lewandowski go lebeletse gore a raloke papadi ya gago ya mathomo tlhopetsa Chicago Fire ka tshila tshila la kgwedi ya October tlhopa sa Africa borwa sa hockey se wa gata tima di papading tsa tsena sa lefase Diane Kasim o filwe le panta la bokapteni e ba le rena ka seripagare go tjo iri ya botlhano
0: Dipapadi ka khone majiba Thobela FM o shata what's going to be tabisho
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Back to school promotions mo lebenkele la A1 go tsa 300 ml just 6 tsa Mr. Orange Juice 19.99, 100 gram Life Boy Soap 7.99, 20 gram tse 50 tsa Simba Nick Nacks 41.99, 400 ml Dawn Lotion 18.99. 2 liter ya All Joy tomato sauce 49.99. Download app ya rena ya A1 oni viale. A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
4: Na o na le go ikhwetsa o na le mafulufulu a go notsoga o ja koto go mme o batseng. Viale ke mafelelo a beke a bofelo a go ingwadisetsa go vouta. Ka la 1 le 2 August go tloga ka 18 mesong go fitlha ka 5 thapama. Mafelo a go ingwadisa a tla bulwa go dikologa Afrika Borwa. Kona e tla go ingwa disetse go kgetha dikgetsong tse di tla go tsa mebuso ya selegae leletsa 0800 118000 etela elections.org.za goba o whatsapp 0600 880000 o hwetsa tshedimoso ya oketsegilego molaetsa wa lokisetswa ke IEC
0: tsa morago rago mebileng o ntshirogele
5: mebile re tsama ka kwa beka sotho gona tume o tlo re botsa tsona gore di sepela bjang gore bo re tshelela ka kwa Tshwane kabelo manchiri o re litile go tlo re sebo tsa mathope mo ga le kholle ga itsedi le ka
6: tabela ta ka le bo sa xene mpile sana ke mejo tlhapa ka mo ga sa ntshirogele le ba thile twa tsela tsa me ke re tabela ka maspela gore na feta go motho ba tsi mo manchiri ga lona ke tsama ka beka sotho office ya rena ka mo ga ra tropa rena beka sotho mo la spit pitu sepela ga botse re tsamela botsa ba di robot re ba tsarna tse dinga di bereke Tropa re se bitsela ka stop sign ra ya marashela. Mila wa rena wa D1296 e leng mila wa rena magemeng. Mola spit pitu tsa ma ga botse re sala road construction a ro tleleng ka shedi. Mila wa rena wa D4150 e leng mila wa rena bora suku. Le mila wa rena wa D2537 e leng mila wa rena penji. Mola spit pitu tsa ma ga botse. Mila wa rena wa 345 o tla ka spot go le ba steel port. Mola spit pitu tsa ma ga botse. Go fitla ka steel port o tla be ka spot ma stop sign sa rena sa mathomo e leng yana kona 345 le D737. Go fitla mo la smelt sa rena sa lion rena di fatana ga tlinji. Mola spit pitu tsa ma ga onanya a ro tleleng ga botse. Se re ntse re fela mo go bolokegileng re ska ba ra fela la pelo mina ba re no ar 355 tota pega se tota le ba o re state le ar 37 tota pega se tota le ba la dimbeki mala spit pit tsa maga botse mina ba re no ar 37 tota pega se tota le ba a thok no gona mala spit pit tsa maga botse ke kitumela ka personal office ya rena mina ba re no ba D4250 ile nge mina ba re no go tloga mala bo peri shopping center o lebile a pel cross le mina ba re no ba D4190 ile nge mina ba re no go tloga mala ar 37 o lebile machine abel lo gona mala spit pit tsa maga botse ke dira bipiletso go bala ba ithatela madi la ke re hle beke e ke beke ele di komadi a logang re a tseba le tlhabisa ka mabiala ke re hle a re nweng ka tlhokomelo re nweng ka maikarabelo ga re fetse go nwa mabjela a rena re se ka ba re tsena mo difatanageng ke a leboga gapolo ke go thoma ka nna le wena a re kopaneng beketlang
5: re tsena ka kua Johannesburg re lebeletse tikologo ya ka kua Alexandra le gona go na le bamba to bamba go pela lotlhe le ka shedi go šomiša London Road ke entry ya borwa ge e fitlha mola go Badloom a kopanang ga yona go na le bamba to bamba ka kua tikologong ya Pretoria ke mo e le gore kabelo mantšhi di utlwa go re botsa yona re lebeletše mebile ya go tshwana le bo Irene moela wa sephetephete ka tikologo ya Irene fale o tloga o nanya ke nnete kabelo ke
7: ke leboge bagaši ba ntšhirogele ka moka le batheletše mo mebile mo tshwane di sepela ka tsela ela tselago re na le mollo wa hlaga mo mmileng wa le P4 wa N1 North ka mo lehlakoreng la N1 North re gopela botlhiri gona fao a re tlhokomeleng mosio a sekebebe wa re šitiša go otlela botse a re otleleng ka tlhokomelo sepetepete sa rena gona fao se tsamaya ka gona nankela se sengwe sepetepete sa go tsamaya ka gona nankela ke gona mo mmileng wa le P4 wa N1 North le gona fao le mo Atabiri Road a re sekebebe ra fela pelo batho bešo Moloto Road le gona ga o etswa ka City of Tshwane a o etswa ka Gauteng o lebile gona kua moloto o lebile Mpumalanga le gona fa sepetepete sa rena tsamaya ka gona nankela baotledi ditlhamokatlhe a re thege maikutlo a re thege matswalo re se kebebe ra fela pelo e re ke sa le gona fawe ba re ya go meketseng ka gore weekend ka seisimane le re ke weekend e massive ba re ya go meketeng ga re utlwela batho eso a re se kebebe ra otlela re nwa madila ya bataba gore ke amporo o fitlhile a re nyako o kwa tse di sa kgatlhego ditsebe a re sekebebe ra nwa mabjala re otlela do not drink and drive re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma mo Solomon Mahlangu le Pretoria Street mo Savannah mo Pretoria East maunde le kwaga ka mo Pretoria West le gona fao ga di šome ke feleletse mo Nanasita le Princess Park ka mogare ga mpa ya Tshwane ga le kopana le tsona di sa šome re traffic lights batho bešo a nke re di šomišeng go tshwana le stop sign ga re kopana le bahlapetsi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse ge le ka itemogela mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentsebe mo nomora mogala e le go 012358709596 goba 6 goba mo social media mo X le go at TMPD safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši ba ntšhirogele ka moka le batheletše a re bolokegeng
5: Wesho ke go leboga gana pele go goroga ka N1 mola be go bile le kotsi pijana fale iri ya go feta fale kgolofela gore ga bjale moela sephetephete o tloga go sepela ka go thelela gopela gotlhele ka šedi re tlo ba re kopana ka mošupologo tswela pele go obamela melao ya tsela ke leboga
0: tša moragorago mebileng go ntširogele FM Mushate, what's about the way Tabi show?

0: Oh yeah, Desiree K are all around SA. Ke le sone senyane me tsotsa go tsa go ire ja botlhano go lena neola ntshirugele. Go sasa ge ba gona le fare yang gona go hlokega gore re be ka tsela ye feng re lebeletse tsa bo ya mo jwa boso.
1: Ya, re thome re lebelele province ya Limpopo. Ke mareng a hlano le masumpedi ne le tsa tla ba le tshile mang skubuza ke tsore ke nna o ba ke ke taba ke kitime tshi dilona maima bo sa thoma go khatlisha ke tsore marega ke ona ana ka mphano a tsa maeng ka gona e fela ya ewe mpumalanga le gona ka fao le tsa tla ba le tshile ke mareng a senyane le masumpedi ne Gauteng go tla tonya ga nyane ke mareng a hlano le masumpedi te Northern Cape ke mareng a te le masumpedi Taro Eastern Cape re felle tsa gona fa
2: no tsa go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online, go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Reka gona bjale kwa Boxer, matšatši a mane fela. Hwetša Pampers Baby Pants goba Nappies Value Pack ka 129.99 packet e tee. Sunlight Laundry Soap, 500 grams tše pedi ka 36 rand. Dintšwela kae tše pedi fela moreki ka o tee. Reka gona bjale kwa Boxer.
4: Di supermarket tše rena di tletše ka dijo tša go hloka di aga mmele. Ga ke sa tseba gore ke dijo dife tseo di loketse go balapalaka dintlha tseo dingwadilego mo mapakaneng di tlhakatlhakane gape ga go bonolo go di kwešiša ke duma gore nke be re kgona go kwešiša dingwala tsa tsheboso tše mo mapakaneng a dijo ga bonolo letswai le lentšhi sukiri le makhura ao a tiilego re na le tsokelo ya go tseba gore go na le eng dijong tša rena tshega dileibolo tša temošo tša pele ga sephuthelwana go dijo tše di phuthetšego tše di sa phetšego gabotse Saina karaganyo go ba petition go hila.org ke heala.org
5: Tobelesa metsi ba ka go ruta le leme sitjo bukhwa le histori ya magoshi Itsi ba ka go thabisha ka nne wa ba theleji ba go lela leme la sotho sa lehuwa O fa ba theleji manana wa thuto go tloga banengwe ya go batho ba bagolo
6: ke hlabile mo lepe pa gore ke tlo ya mamphela
5: ga mono o fa ba ka mehuta ka moka ya dipapadi
6: ga lokile maleka dipapadi tse ka ba go tsena sanga la tlhagela
7: dipuku ya sepedi tang le tompa le tompa
5: ke le se ya mo ke mo shata wa dia le moya ke mo shata wa tsebo le boithabisho
0: are iphutuleng pukuela ya spedi re tleng re tle re bale ya ke nako ya mogale waka ya o hopela re mo ke mo ebe nor wena o romela mlaetsa me o re fe mogale wa gago yo o mo leboga go ka sengwe se ebe nor wile a go direla sona ra tseba le ba ka kholo la gore goreng re nya ka re wena o leboge mogale wa gago ba wena o re botse ka mogale wa gago go bana batho ba nna le go fela bana ga nore wa gale ke batho ba leng kgole re le ka ba bontsha re mogale o gausi le wena
8: mogale wa ka re shamaletse wa ditebogo go ba gale fela mo go tshirugele tobele FM mo shata wa tsebo le go ithabisho
1: o go ile re ka nete re shamaletse wa le tabo wa go kuka maikutlo go bagale ba rena ka gore ya lo a rena pira mogele mo gare lo a rena mo mogaleng o gona ke ma moeketsi tobela ma moeketsi re la mogala go ntshirugele tobela
0: awi
1: o bana
0: mogale wa rena o sa jima
1: jo re ba leka gape Mamo ke tsiki ntshirogele mo go thobela FM ra le amogela thobela. Ene ke se tsiki kule mo laetsa gona bana. A le na bona nga buke ga maikutlo. Alright mo tsheletse o santai tsa fa gore ba le ka go ba khotsa ke mamo iketse ke mogale wa rena le gono. Rapela gore batla araba man mogalo wa rena ka re molai jo wa re dimela bana e tshobela tshobela mamoeketse

0: Mabaloi Mabitsela le nna o ntshetse morago ka dintlhagolo tsa kontinente ya Afrika.
1: Ke a leboga Beatrice Motheletše thobelang re thoma ka jaaka DRC. Metsona ke tša gore setlhopha seo se befetšwego go be go a setlhasetše bookelong bjo sentharang ya go alafa balwetse ba twatši ya Ebola e lego go bjona ka Democratic Republic of Congo. Seo se tlhotše gore balwetse le batlhankedi ba tša maphelo ba tšhabe. Motlhankedi wa tša maphelo bookelong bja Nyakunde kgauswi le Bunia o re ba lapang la bomotswa setlhabelo ba kgeregetše bookelong bjo, mme ba thoma go foša maswika le go senya le gora la bookelo Malawi. Malawi le Afrika Borwa di beile tafuleng mathata go amana le taba ya bafaladi bao ba sena go mangwalo. Dipoledišanong tša kopano ya komiti ya go boptswa ke ditona go tšwa dinageng tša borwa bja kontinente ya Afrika ka lelongwe. Dinaga tše ka bobedi di šoma mmogo go laola seemo sa bafaladi bao ba sena go mangwalo le go tla ka maano a go tišeletša tšhomišano. Uganda, barutwana ba 20 le mothote o mogolo ba tlhokagetše morago ga gore pese yeo e bego e sepetša barutwana bao ba bego ba etšwa leeto la dithuto e menogo ya ka Kapchora botlhabela bja naga yeo bošegong bja go feta. Ba bangwe ba barutwana go balwa le batlhankedi bao ba šomago sekolong ba itemogetše dikgobalo. Dinyakišišo tša pele di utollotše gore pese yeo e bile le mathata pele ga ge motledi a ka latlhegelwang ke taolo ya yona. Re ruma ka jaaka kana mme ke tša gore dikemedi go tšwa dinageng tša kontinente ya Afrika di botane ka Accra go a tlhatlha ka fao khwetšo ka mokgwa wa tšhomišo wa mašheleng dipolotiking ya maago merero ya ikonomi ya pušo mmogo le temokrasi go ralala le kontinente ya Afrika. Konferense yeo ke ya matšhetše a mararo. Motlhankedi-phetiši wa Mzalendo Trust Caroline Gaita o re go akaretšwa ga mašheleng dipolotiking go phaela ka thoko badudi le go bja kotseng seriti sa temokrasi ke tšona tšeo ke lebogile.
0: Motheletše ka metlha ge re o laletša go tšweletša maikutlo o dira bjalo. Go na le bao ba šetšego ba rometše maikutlo a bona ka romela kgatišo ya mantšu go WhatsApp line ya rena. Thobela.
2: Re a tamiša mologadi le bašomišano mmogo ka wene ka mo kgašong. Go bolela nnete nna ke ema le boramišašana ba tšang base kotlo ya lehio ya tlhokega mo Aforika Borwa. Selo tse di dirang gone ba mo Aforika Borwa ke difišamare a batho ba eta ola ba sase fa molao bosenyi ke bo bogole bo tsweditseleng ba le naka nnete ke re kotlo ya lehio a e bona. Maikutlo a ke yaka a amane felo tlhokwa la tsena. Ke nna la manešwa wa maduro o tšwa malaka mošate
3: go tsong ka mošate go tee le bana ba kekgalaka nnete gona go ka bošwa thapo ka Aforika Borwa dilo di tla boela sekeng gobane jale ge e le bomanager re a bona re botswele ka taolong ga go sane o a kgonang go bolaola le maphodisa a tšhaba go ka laola bonokwane bo boiphileng maatla ka mo nageng. Ke a leboga thobela ke matume Charles Monyela go tswa ka metlhareng sebediela.
4: Ao wa batho ba modimo gane bafaladi ba a ba sa nyaka go ya bo bona gabotse ae mmaleten noga matlala madietan pretoria ka mošomo.
5: Thobela setopa ka moka tsa tlhoka la tsela le batheletši ba thobela FM. Ke nnete Aforika Borwa e wetše ke lerile leso ka go latlhegelwa ke senatla e le go seputla segobogodi. Ke re a moya wa gagwe o robale ka kgotso. Phutima botswa o tswa moletša mabotša dithabi ya mošata.
6: Re a lotšha ka kantorong ya setlhopha sa tlhokwa la tsela. Nnete badudi ba ka Cleveland re ka senape re ba sola ebile re tshwanetse go di o ba thekga polelong ya gore thapo a e bošiwe. Re kwa botlhoko re le badudi ba Aforika Borwa letšatši ka letšatši go bolaiwa meloko ya gaborena, letšatši ka letšatši go bolaiwa metswalle ya gaborena, bana ba gaborena. Di koša botlhoko ka nnete. Ge di go batametše gaufi ruri maikutlo a ka go dira gore re thapo a e bušwe Aforika Borwa. Smaki ya phane go tswa ka Mmalebitsa.
7: Kgotsong ka ngwakong wa tlhoka la tsela. Ke rata go ema le kgopolo ya gore thapo e bušwe e fela mara e tlo foruta rena morafe wa batho ba bantsho ka ge dikgolego go tletše rena fela. Rena ba dikobjana di magetleng ebile di tadi gore foforela mahala go se na le nto re e dirileng ka re leane ba dikgolego go tletše batho ba go tlhoka melato. Mashabela Jack Mthupa ka mokotšhinkelo boa tirelo a di ya bathong amen.
8: dumedisa ka gashweng ya tlokola tsela Beatrice Shilwane B ke re tameneng tamaneng tamaneng ha wa le nna ke thekga tabeo kotlo ya lefu a eno boa ka mo Afrika Borwa ka re bafaladi ba ba itirela ka thati ba itirela ka rati a eno boa motlhomong o ka ba kaone teboko moganedi ya Trech Bay
0: a fitlhile madumego B ge re lekola go letlakala la rena la Facebook re sena tao o re thobela ka gashong ke dumelana le badudi ba Cleveland ba faledi ba Lesotho kudu ba dizamazamba ba re phidisa boima ka mo Gauteng ba tsere meepo ba e dirile ya bona mo ba fitlhang gona ba nyaka go busa a ba ye Thapontlar o re ke nna Rosina Ratau a le ka Roodepoort ga e ke ga mabitsela Jack Motupa lena o re thobela setlhopha sa tlhokwala tsela le ba thieletse kotlo ya lego e boe basenye ba tla tshoga go dira bosenye ke Kaiser wa lekhosi ga thoka gausi le Apollo Light ma Shabela Jack Motupa o re kgotsong ka mafateng a tshedimoso ke tloga ke thega boipiletso bja thapo eupša thapo yeo e tla kokona morafo o tee fela wa batho baso Jack Motupa o ka rosetša tsweletse ka kwa go WhatsApp line ya rena a re tshelele go ba bangwe a beyangkwana o re kgotsong setlhopha sa tlhokwala tsela le batheletse ke dumelana le bao ba rego kotlo ya lego e bušwe ka ge dipolao ka monageng di tswele taolong sa mathomo ke go fetola mmušo le molaotheo kena abiyankwana a le ka botlokwa ka mangata o re ga le dwa ba ke gae mabena mangena o re thobela ka gashong ke le Cleveland yona ke tlhoba boroko le gone re lobile mashole a mabedi bao ba wetseng ka mekoting ya mebaene ya go tlhola ke dizamazama naga ya rena e fetogile Banana Republic o re kena mabena mangena a le ka khumwini Bronkhorstspruit go megae ke Lorraine ga kgoši Sekororo wa mafelelo wa mathlatse ke o re thobela ka tlhokwala tsela ke re taba ya kotla le go yona re le setšhaba re tloga re nyaka kudu tabeng ya dipolao tša maikemišetšo o re kena ra mmela tšale ga molepo gwa magano ao ke maikutlo a lena ba le ka batheletše go mega mane felo le bagaši le batsweletše ba lenano la tlhokwala tsela a re rekišeng re tla boa re tswela pele ka ditaba tše dingwe
9: gare ge dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
10: Ebony Insurance Brokers batsibi ba tsa di insurance go thoma ka 1989 mengwaga ye 38 ya go feta re dutse re thusa batho ka insurance mo dikantorong tsa rena Polokwane Groblersdal Kempton Park Lephalale Bakersfield Janefair Stoyandou le Rustenburg e ka ba insurance ya taxi go ba ya legae kgwebo le sefatanaga sa gago e kopantshe le Ebony Insurance Brokers mo go 0872232669 go ba 0834421650 Ebony Insurance Brokers ke mo a bua dumela ke go wadi tirelo tsa ditšhelete batsebi ba insurance ba mengwa ga ngwaga
0: metsotso ga beleke le semisinyane re lebile e rengela ya boshupa re be lebeletse gore re tla boledišana le ba kgoro ya maphelo ka provinceng ya Limpopo kudu ka gore ba tsebišitše gore ba kgonne go bolotsa bašimane le banna ba go feta 30,000 ka katlego re lebeletse gore re tla bolela ka yona temana ye gomme megala ya bona e a re latola le ge go lebale a gone taba ditaba tsona ke tše dintši a se re felele re tla tswela pele re lebelela tše dingwe tsa go tsamaišana le tsona dikoma go mme re lebeletse ka provinceng ya Northwest fao masogana a matlhano a tlhokagaletsego dikomeng provinceng ya Northwest setlheng se sa dikoma re tla boa re boa re tswela pele ka yona temana ya ka provinceng ya Northwest a re boeng gona fa provinceng ya Limpopo re lebeletse gore gore maphelo ka Limpopo e tsebišitse gore e fetišitse palo ya go bolotsa ka boithaopo batho ba dikete tša go feta masometharo setlheng sa lenyaga sa marega kgoro e re e boloditse banna le bašimane ba go feta dikete tše masometharo le kgolo masometshelatlhano ka katlego go ralala le province go kwa kutswana ka yona temana ye re amogela moleledi wa kgoro ya maphelo ka Limpopo ke Mohlori Shikwambana Mohlori re a letamiša re go le amogela go tlhokwala tsela are mošomo mo botse ka nnete wa kgoro ya lena katlego ya lena e letse kae bagashikwambane
11: re naana gore katlego ya rona e letse mo go berekišaneng le batsa karolo mo fase kudu-kudu re lebeletse dinaga tsa marega go tshwana le magoši makhanselara gore e be bona a re thušago ka mobilization mme gore nagana gore molaetsa wa gore lebollo le botlhokwa mo Limpopo ke taba e leng gore e tloga e tsebaya ka lebaka la gore gale le gale re a tseba le setso sa rena sa either tsonga goba sepedi goba sevenda goba sendebele le setswana batho ba rena mo Limpopo ke batho ba e leng gore ba tseela taba lebollo tlhogong so re nagana gore ke ditsona tse dingwe tsa di-resil tse di dirang gore program ya rena e kgone go tshwara fase ka mokgwa o e tshwereng fase ka gona
0: batlhankedi bao ba dirago mošomo wa go bolotse ke batlhankedi ba lena ba maphelo goba go na le bao le ba kgopetse go tswa makaleng a private
11: re berekisa batlhankedi ba rena go tswa mo lefapheng la tsa maphelo go dira mošomo o before re thoma go ba le di-training programs mo e leng gore re tloga re lebelela palo ya batho ba e leng gore ba tlo tsenela programeng wa go ka lebaka la gone tlo gopela gore for instance for lebollo mo lefapheng la rona tsa maphelo a se issue ya marega fela e direga go tloga ka January go fitlha ka December e fela re ba le fitlha se e leng gore demand ba godimo kudu especially no ka marega ka lebaka la gore re akosa gore le ka setso mo Limpopo marega ke fitlha sa lebollo
0: e ka ba palo e lebolelago ka yona go feta dikete tše masometharo ke a bao ba tlilego maokelong thwi goba le akaretsa le bao ba tswago dikomeng tšeo di tswaletswego ka baka la ge di sa fitlhelele dinepo dinyakwa tšeo di nyakegago
11: re bala e leng gore ba ke gafile mo di-somišeng tsa rena tse di kgethegolege tsa 160 re di išitsego go tloga re thome setlha se sa lebollo sa marega se thomileng ka di-1 tsa June go fitlha le gone le gopola gore molokgotha petition mme di eketseng masego ba emisitse semmušo setlha se sa rena sa marega sa lebollo se e leng gore se ga ba go tloga ka di-1 tsa June se tla ba sa fela ka di-24 tsa July so ba ke ba e leng gore ba ke gafile goba ba gafile ke batswadi go ba tlhokomele ka lebaka la letlo tseba gore bana ba e leng gore ba nna le mengwaga e lesome go ya godimo ba dumeletse go tsenela bona masolao e fela motho a na le mengwaga e lesome seswae go ya godimo a ka ke gafa ka boyena ka a na le ditokelo tsa go dira ka mokgwa anong
0: e le gore ditirelo tsa lena tsa lebollo di a lefišwa goba di dirwa ntle le tefo
11: aga le botsiswe puso ya botlhokwa kudu ditirelo tsa lena tsa lebollo mo lefapheng tsa maphelo ke mahala ha a gona motho yo a lefago selo se ba se dirago ke gore if ba tlisa bana ba tla le lengwalo la bona la boitsebišo le lengwalo la ngwana la boitsebišo le tse ke motswadi o tlisa ngwana ba fitlha bangwadisa then ba tla fowa date ge e leng gore ke motho e leng gore o na le mogo e le sone setswae go ya gedimo ka lebaka la gore lebollo a se le a bana fela le batho ba bagolo ba e leng gore motlhomongwe ba ka ba ba le matlhatsi a go bolola ka ge ba sa le baswa ba dumelela o ka ba le 30, 40, 50 ya mengwaga o rata o sa dumelela go tla ge o ke gafa o ke tlale lengwalo la gago la boitsebišo then ba gofa date ba tla ba go dira a o lefe selo a o fe tšhelete a go ntšha file a o lefe selo moo ba tla fitlhang ba ba botsa go ba tshwanetse ba tšhetseleto if a ba ba scammer goba a se ditirelo tsa mmušo tsa lebollo
0: ebile o kgwathile temanengwe ke sa nyaka go botsiša yona gore go dipalopalo tse le re file go tsona tša go feta dikete tse masometharo e ka ba o kgona go tlhatha gore palo ya go fitlha mo ke ya bana ba bannyane ya go fitlha mo ke ya ba bagolo ba e le goreng ba ithaopila se ba tlise ke batswadi.
11: Nka no se go fe dipalopalo tsa mannete mo ke leng mara se nka le botsang sona ke gore dipalopalo tse dintšhi ke tsa bana ba tlisitseng ke batswadi e fela ke nyaka go bontšha gore re bona le batho ba bagolo ba e leng gore ba feta mangwaga re somosa go ya godimo ba forma part ya dipalopalo tseo ba mamalwa ka mokgwa o leng gore go fetisa ka mokgwa o be re kgopotse ka gona so re sa nyaka go tlhotlheletsa le ba bangwe ba e leng gore ba na le kgatlhego nako e nngwe le nngwe ba ka kegafa gore ba dirwe ba kgone go gomanana tirelo ya lebollo.
0: Ke re ruma le lena ba ga Shikwambane le ya go bula neng gape gona go nyakega eng ge motho a tswelela moraga ge le tlabe le fetisitse setlha se sa go fitlha ka la masomepedi nne.
11: Well, se tlhase sa marega sa go fela ka se reng re se thomile se go fela ka kgwedi ka di 24 tsa July. A re gore re a emisa masolo a go ya lebollo mo di facilities tsa gaborena. Ba ka continue ba dira ka ga ke fetse ke hlalositse gore re dira le ditirelo tse di dirwa from January to December as long as facility we any designated ina le batho ba dirang mešomo yaneo so le batho ba seka re ka lebaka la gore motlhomongwe ba tshwaregela ba kgona go fitlhelela until the 24 ba nagana gore ke moka go fedile but they can still do it ka July or ka August or ka September or ka November ebe ka December ka mokgwa wanong so ba ka tla ge e leng gore ba tlisa bana ba bannyane ba e leng gore ba ka fasa mengwaga ye lesomesefae ba ka godima mengwaga ya lesome a batle le mangwalo a bona a boitsebišo ebile ba tle le mangwalo ya lesogana le le tlang bo bololwa if ke motho o mogolo wa ke gafa yena a tle le mangwalo a gage a boitsebišo.
0: Moleledi wa kgoro ya maphelo ka porobenseng ya Limpopo motlhori Neil Shikwambane re lebogile go boledišana le re lena mantsibong a lehono bosipo le bonene. Pele re ka tswela pele re lebelela ditaba tsa go amana le kgoro ya thuto a re rekišeng. Special.

0: Kalabuga.
1: Amen.
0: Hey, Ganiti Satana Musalan Chuturaiti. Hallelujah. Hallelujah. Puta Yamudimi. Amen. Amen. Kalabuga.
1: Amen.
0: Banaba Mudimuaka. Kirata ka fao ke bona go lopela modimo wa lena ka mafulufulu. Hallelujah, hallelujah. Bialo bana ba modimo. Ka ge gapelanyana ke le tlhalo seditse fa gore le khono. Ke rata gore dithapelo tsa rena re tsiye nke re tsepa retse go magaga bo rena. Ba o ile gore bana le mathata a dikgopolo. Bagaga borena ba o ene go gore bana le kgatello tsa menagano ba le ka magaeng fa ka no ba le mishumong kae ka pa kae mo ba le go gona ka gore batho ba le bona ke bana ba modimo.
2: Amen.
0: Ba shoka go bontshwa le rato le thego. Hallelujah. Ke ka fa go le go bohlokwa gore rena re le bana ba modimo ka magare ga kereke ye re ba fethego. Hallelujah. Bana ba modimo a re tsieng thapelo tsa rena re di romela ka kwa golegong ka kwa mo di ya mokgwetsa David Mampane ke re moraperišeng bana ba modimo ka gore le a tseba ebile le kwele gore ngwana wa modimo o na le bothata jwa kgopolo nke modimo le yena a mo gaogele ke a dumela gore ka dithapelo tsa lena go tla kgonagala. Halleluja. Le a gopola fa yena David Mampane nkile a ba ona ka magare ga kereke ya rena a ba a tloga a rera ebile a ipitla ka leina tsoko leo rena re sa le tsebego ga re ke ena selo setšha. Halleluja. Ee, mola rena re tseba ga botse gore ke David Mampane ngwana wa modimo o tlaišegile kgopolong bjalo le go ba bangwe bao ba tshwanago le yena go a re tshwanela gore re ba rapediša. Ke rata gore bana ba modimo lena mo dithapelong tsa lena ka ge letlho lena le bolela gore ga keke la dula fase le agana le a latola le reng le ka se tsogile le dutse fase le tla dula le rapela ka gore lena le moya wa go rapela.

0: sedi musha re le ka mushate
1: ke khoshi matupa mokwena mo seven sa mathibela ke re go mushate wa tsebo le bo ithabisho ke ga isa ka wena
2: ke le ma khoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babera ba ra phatlhelo go sese thobela fm re wola wola kwena maetapele wa rena
0: #thobela fm66
3: le khone mo

0: Okay, ka ge fa ge bo isa re ke tika jila tata rona rawa re ko fa gore na ba gona ba gona mo ekishana ba pela re ya leboga monnesho o kule go le kombo mona le pego
1: le kombo le a bana le tia ga mata lo le nya ga ra motho a bana taka taka mata a bana se tole ta tia le kombo le a ndo tijo ga o to to te fa ga mata che ta le kolo
0: Tata sepe, muna ofetu la mantu. Kei mutuwa unyaka fale anyo kukuka. Kia tuwa fagore, agetu na kali njini la hauli ubi anka lo. Nita tela, kei mutuwa unyaka. Aga ufumu na la.
2: Kia kujia la kuma parata tingi. Kia kujia la ku Facebook. Utatu sepe. Kia kujia la ku TikTok. Loko na kutatu sepe. Profile jaga. Di nale nomo roja di bookings. Di ho na la
0: O bukeloria
2: stand up comedy
0: oh yeah
2: mc le music ke ya di
0: o le tsheka fela tsone
2: ga moga
0: okay no re tsino ba lwana etato re tsino ba lwana go me gata mhlongo bo tshwenya mo re tsha gago le mo ba go khumana ona mo go Facebook ka lentsula Charles Kunutu chabile
1: Bunang ba turia kweja la for the bookings. Muta to siepe kakwa ale Facebook uli ana kwa TikTok oke tato siepe. Ti no moro jarena utoni kweja kwa bayo kwa. Yo na for the bookings.
0: Bulwane alele.
1: Batho ba ka gala rata ka moka bolena ba tieletse ka mona bene batho ba mpa support ka moka ba o like ka bene le ba o chera di video ja ka gere la jargene o ke fela na mo lebele ke are le di ya ka mata re to tare go bana ba ba ke do ria di bo se jere nwe ja mata ri ka ya da na mo lebele ke are le shera mo bo la tseba ke le kholobida le le botsa

0: yeko shechoho master tshusha or bona viri viri viri mphaba go era ba se loke o tsa fali DJ Bozi Mr. Jesse ba re viri ke mmone mo be ke mfa be a tlika fa me awo ya gasho ana le hunete ho tsire le boga tle ai re le boga go na biele ke na kwa go role tshe magala mo go 0860002452 le tshe magala go re biele re go fa go rena wena wa bofela ka gare ga party o le mo kai bosile e bosile molotu wa swa go mme molotu ka mogo swang ka gona batho tle ba tshuya ba ya o di mole fase ba ile go tlhaletsa di aloga e ba re nwa di aloga nwa di aloga kai na o nwa di aloga kai ralucha
1: nyane fela o re mo di yoga
0: e ke right one ringa mo
1: ah le na ke ketile mana ke na molato man
0: e bana le no ba di aloga ba di aloga kai
1: awa mo rena mo tjotjona awona ya lo ngwana bo mmare go la ke modutu
0: o ka mo la josi ka mo awona ya lo wa le go la ke uru
1: ka mo ke lo ja tsho wa fela ka mo
0: a le tana mo fa ra ka ke fa ri tsina ri ke tile
1: a re le go le tse fela mo di phone ngwana bo ma re ba le buisa ba ba wile ma felle ba wile bo tse mana ba ba le buisa
0: ya ka nete ka nete
1: ra bo le a ke banna no
0: ye
1: ya ke bana o bona le tshiri mama ari go tshiri tshikile ka mo josi mwana bo mma bona o du tshiri bo du tshiri fresh mara ma ro ba ade
0: ke no sinya fela bona o tla patela kere
1: sinya fela mwana bo mma
0: wa tseba
1: thank you
0: hanya ne fela a tshabela FM tibela

0: adile ngale tavolos baphetha sibayeni nazo zonke lezo zinto ezifunukhomba umzeke ngazongijwayela kabi mhlatheni nizawulandwa nanginalangcono
1: DJ Oga, DJ Oga, Dumela, okay? Allen Nugget, and get that. Ereketela se baka se ke dumedise ke tlamishile ba theletse ba TFM ka fela bona mo ba theletseng ba le gona ke na le na le nna ke na mela tla fola ke ka mo moletsi ka mo ke ipina ga mata DJ o ka bona.

0: Hoje é Ruta Rodiva. Maui. Vamos na cabecilha com o Jean Rodia Rô. Bantu Soul. Let's be with your love affairs. DJ Joyce, visa DJ Leo. Sky's the limit. Mucho, mucho, Samarine. E que não tiver FM, ela ruta a Rachel, la África Boroa. E que mochete o Adialemo, que mochete o WhatsApp, o Limited Show. 87.6, 92.1. Mukibelo way! Rompola Senata, Tata Nelson Mandela, Ibile Rere, Nawena, Kamitusua Raho, ye, Masumetela Shupa, na Kebo di Rancha Chilalohono, na Kebo di Rakabotu, na Kebo Famo Tomuwe. Na ke o dira gore motho mongwe a memele bjalo fa tšatšile ke le tšatšile o fa re lebeletše taba tša mokhutomo jalo mo lo re wena o ka dira ka botho o ka dira motho se sengwe o ka abelana ka dijo o ka abelana ka diaparo o ba ditlhokago e sego ka tšatšile fela go ba seng ka kgwedi e fela ya thata nke be ka metlha le ka metlha ke ka fa o ile ba bola ba re ka sego a ba rawa make everyday Mandela Day. Yellow farm. Hoja Honna Gil Ocasting Wara Debe DJ Oka. Keep sin no valelina. Hona Vialo Kakafalola Ocal Park. Eric Dumini Mune Shuka Faleki. Mr. Fantastic Kanda Ganda Salamo. Tobela. Leona.
1: Oga.
0: Mr. Fantastic.
1: Horini.
0: Aye. What's ilim?
1: I would have tied to issue.
0: What's ilim? Re a gae o na le ba lo ba tlo ba ile kwa thabeng re ba tlhakanetsa ke be le tsoku le letsoku o phephediwa
1: ke ba feng
0: a ke tsimo le ka thoja ja Jennifer a ka moletsi a se itse pa fela go nala bana ba ba tshabeletseng ba ile go tshedi wa tsana tshedi
1: Christine ga rena kwa e jwa ar di dirine
0: I think it's a good thing.
1: Ke no makaja go rogwetse mushimano wa mengwa ga ile some pedi ba re o tsiya bonna bona ke re putsha ona mo gwe hore na wa mengwa ga ile some ti ke bonna bo fe ba e o tsiya ga ra a tlhaya tlhoi ba le le soa
0: ke na na tsile lengwe e ga ba ya ba pledishano
1: e tsang pledishano gore re sitso se sa rena re se tlhompe re ska se ropa gore sa tlhae ba taba tsa di tsa go lebella masheleng re lebelele go shireletsa setso sa rena
0: ge o ka mpota fa Mr. Fantastic o ya ka wena ka tsebo ya gago ko moro yo go bo patelwa
1: ke a ke tsebe bjale ga se di go buditse ke re a ke tsebe ka baka la go belelwa le ke jeneng mara ke no go ba re ke ke tsebo ke ska nya ka go bolela maka a ke tsebe ka re na re a ke tsore re o tsiya bonna go ba re re o diam ke le ka spetlele ya go spetlele ba phetaje ba phetang go a fela and then go tla tabeng tsa gore ke rutwa bonna a o ba ona ba khalabe ba re botsa ba re botsa gore mushimano tshwanje o ke tshware bjalo e go le mushimano le ka kwa sekolong ba re botsa gore tshwanje o ke tshware bjalo le di Sunday school ba re botsa gore tshwanje o ke tshware bjalo le thompo gore o be mushimano wa nnete
0: o tlhokomela le mosadi a gago a o tlo go la lelapa la gago
1: a kry-a one bene o tle go makale o go e na le ba e leng gore ba tswa gona fao go ithuta bonna ya mara go etse motho a sepela strateng a tshwere biri motho ga e na le matlhapa mara ba re o tse o tseya bonna a rogane kudu a be thamosadi ene nna ke sa ke sa kanka ya ona mowa kere lora o ke tlhomphela mosadi wa ka ke na le boikokobetso ke tseba batho ba bagolo ke a dumedisa o e bone ee a ge e le gore ke taba tsa gore ke kgwebo ditlano ke ponagatša nna a re nyako ba fao mara a re lekeng go tlhompha setso sa rena re tsebo re setso se be se bolela eng ge se bolela ka koma ee ke dintsi ka se bolele ka gore sepedi se re koma re bolola gororwana ge e le khupa maramaro kgwa le yona
0: e o ele nnete a re tšhabadite ba tata ba re betha
1: e koma re bolola gororwana ge e le khupa maramaro kgwa le yona
0: ya
1: ee